era bamala kulya ekyekiro nadda kalisi nagulumiza nga yebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ali ne kalisi emusaayi gwange ogwendagaana n'empyata y'olubeerera bunaayiwa okubeera mwena okubeera abanja okusonyesa ebibi kino mukikolanga lwakunzijjukira.

0: Ebigambo by'evvanjiri ya leero bivudde mu Yowanna omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri okuva ku lunyiriri olwabiri mu nnya okutuuka ku lwabiri mu omukaaga. Awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti, mazima ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Buli ayagala obulamu bwe alibufiirwa, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Oyo ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'anaabeeranga. Kitange aliwa ekitiibwa oyo ampeereza. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo we bikomye.
1: Ayi Kristu, ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, olwaleero tukuze olunaku lw'omutuukivu Lawrence. Ffe abakadde gwe tweyitira Lulenti, simanyi oba oli awo nga abakyala abakadde abaatwalanga erinnya eryo nga babayita ba Laurentina. Awo nno tuyozaayoza nnyo ba Lawrence ku lunaku lwabwe luno. Omukama abatuweere emikisa n'enneema, musobole okusimbira ddala mu kisinde kya Lawrence omutuukirivu. Lawrence yali nzaalwa ye Spain. Tetumanyi mwaka mwe yazaalibwa era na ddi lwe yava mu Spain ajje e Roma gy'agenda okufuukira omudyakoni mu ekereziya y'e Roma. Yafa bujulizi ng'okuttibwa kwe kwali kwekuusa ku buweereza bwe mu ekereziya ng'omudyakoni. Amasomo ge tuwulidde gasimbye ku miramwa gino ebiri, ogw'obudyakoni n'okuwaayo obulamu okufa obujulizi olwa Kristu. Ekigambo diikoni oba omudyakoni kiva mu lulimi Oluyonaani Olugereki diakoniya, nga kitegeeza buweereza, service to serve. Obudyakoni buno mu ekereziya bw'obuzzaayo ku nnono yaabwo eyo gye bwatandikira na lwaki bwatandikibwawo, si bwe budyakoni bwe tumanye ennaku zino. Ate naddala obudyakoni obutuusa omuseminaaliyo ku busaaseredooti. Ennono y'obudyakoni buno etuzzaayo mu kulondebwa kwa Siteefano omutuukirivu ne banne omukaaga, nga kino kyava mu bwetaavu okuba n'obwenkanya mu ngabanya y'emmere n'ebyetaagisa ebya buli lunaku mu kibiina ky'abakkiriza, ekibiina ky'abakristu. Bwe tuti bwe tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume ku nnono eyo. Awo mu nnaku ezo abayigirizwa bwe beeyongera obungi, Abayudaaya aboogera Oluyonaani ne beemulugunyisa bannaabwe aboogera Olwebuleeyi, kubanga bannamwandu baabwe tebaaweebwanga bulungi bintu ebyagamanyizibwanga buli lunaku. Ebikolwa by'abatume omutwe ogw'omukaaga olunyiriri olusooka. Waliwo okwemulugunya, abo abakristu abaali nga basibuka mu luse lw'Abayonaani Abagereki ate n'Abayudaaya Abayudaaya. Eyo y'ennono y'obudyakoni, kuyamba kuggyawo obutali bwenkanya mu ngabanya y'ebintu ebyeyambisibwanga mu bulamu obwa bulijjo. Ebintu ebyo byavanga mu bakkiriza bennyini, nga bwe tukisoma mu bikolwa by'abatume, ng'abakkiriza bonna buli omu aleeta nga bassa wamu, ate ebyo byagabanyizibwanga abakristu bonna buli omu asobole okufunako ekyo kye yeetaaga. Abadyakoni basibwawo kuleeta bwerufu mu ngabanya y'ebintu by'ekibiina. Basibwawo okulaba nti tewali adooba nga bwe kyali kitandise okulabika. Mu kulonda okuwedde, waliwo ekibiina ekyatondebwawo, Common Man's Party, ng'akabonero kaakyo Lusania. Abakulu abaatandika ekibiina ekyo ng'abakkiriza abaali boogera Oluyonaani baalabanga mu Uganda waliwo obutali bwenkanya mu ngabanya y'ebyobugagga bw'ensi yaffe. Abakulu abo bagamba nti baagala ebyobugagga bino bisibwe ku lusaniya, ke kabonero kaabwako, bisibwe ku lusaniya nga bwe tussaako pilaawo oba akatogo, ffenna tutuule tulye wamu. So si bamu kulya embuto ne zikoma eyo, so ate abalala ne bagenda ng'embuto ezaabwe zibali ku mugongo. Abakulu abo tuyinza okugamba nti baasaba akalulu, baanoonya akalulu nga baagala balondebwe bakole omulimo ogw'obudyakoni. Okukola omulimu ogw'obudyakoni ogwo mu mazima n'obwenkanya kye kyatuusa Lawrence okuttibwa. Ono yali alabirira bamulekwa, bannamwandu n'abana ku mwekereziya y'e Roma, nga kw'otadde n'okulabirira ebyobugagga by'ekereziya Church Treasury. Ono agenda okuttibwa mu kiwendo ekyalangirirwa Emperor Valerian mu mwaka ogw'ebibiri mu ataano mu omunaana. Ono yalangirira okukwata n'okutta Papa, basaseredoti n'abadyakoni. Kyokka bagamba mbu Empero ono yali asazeewo obutatta Lawrence singa akkiriza okumuwa ebyobugagga bwa kereziya bye yali alabirira n'okukuuma. Kyokka mbu ono kye yakola ng'awulidde ekyo kwe kugenda n'akuŋŋaanya abalwadde, abaavu n'abatalina mwasirizi, n'abatwalira Empera n'amugamba nti bano bwe bugagga bw'ekereziya. Ekyaddirira kwali kumutta bujulizi. Musome bereberye, Pawulo atukubiriza okubeera ab'ekisa naddala eri abaavu, nga tukikola mu ssanyu awatali kubalirira na kuwalirizibwa. Bw'ati bw'atugambye, asiga ng'akekkereza ali kungula bitono. Era n'atugamba nti buli omu akolenga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwannaakola ntya wadde olw'okuwalirizibwa. Ate era n'atugamba nti Katonda ayagala oyo agabanga musanyufu. Emu ku mpisa enkulu omudyakoni z'alina okubeera nazo kwe kuba omuntu ow'ekisa. Oyo atali wa kisa ajja kwezza ebimuweebwa okugabira abaavu. Bw'aba ow'ekisa ajja na kutoola ku bibye abigabira abaavu. Muvanjiri Kristu oyo ekisa eri oluse lw'abantu gwe kyatuusa n'okuwaayo obulamu bwe, atugambye nti oyo ampeereza angoberere, nze wendi n'omuweereza wange w'anaabeeranga. Lawrence omutuukirivu, omudyakoni omujulizi, yagoberera Kristu n'amuweereza mu banaku ne mu babonaabona, n'amufaanana ne mu kuwaayo obulamu bwe nga Kristu bwe yakola. Naffe abooluganda twesabire enneema tusimbe mu kisinde kye kimu. Amiina. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri, Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko ate gubasigaleko emirembe gyonna. Mbaagaliza mwenna olunaku olulungi olw'omutuukirivu Lawrence.

0: Sweco!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Kano ge mawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Sweco.
3: Kuchenda munya katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia enkuluze ya magezi ensoyo muziki nebye mizanyo edakiikeemu emaze okuyita ku ssaawa 3 ez'enkya ya leero kadde ka mawulire ng'omusomi nze Alex Magala. Omwepiskopi w'essaza lya Kasana Luwero Bishop Lawrence Mukasa akuzizza emyaka 3 bukyanga atuuzibwa ku ntebe y'obwepiskopi ng'ono yatuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 5 Agusito omwaka gwa 2023. Ekijaguzo ky'emyaka 3 kyalina kubaawo ng'ennaku z'omwezi 5 Agusito omwaka guno wabula ne kyongezebwayo omukolo gukwatibwe lumu n'ogw'abaami nga bajaguza olunaku lwabwe mu ssaza. Bishop Mukasa bw'abadde ajaguza ekkula ery'emyaka gino 3 w'asinzidde n'akunga abasajja abakatoliki beewalira eddala okubaliga mu bufumbo bwabwe ng'agambye nti balina kubeera kyakulabirako ng'embeera y'okubaliga agigeraageranyiza ku kikoligo n'agamba nti mbi nnyo nga kale basaanye okugyewalira ddala. Abaami abeegattira mu kitongole Men's Guild nga kikulemberwa Dr. Ronald Kibira be babadde emabega w'enteekateeka z'omukolo guno zonna.
4: Ekikoligo mukitegeera basajja banange, eka teme ebikoligo byonna ebibatiibwa yaawo mu bulago ebibadde bituzitoweredde oli mu baana bi oli mu basatu yaawo koligo kinene tona mujje tutandika obulamu obujja obw'okuyitanga nini abasajja abo temukaaga ti yoyogera kusoka obitegeera mbitegeera kale bakasajja akolesa ati engo basajja katono nganzi oyagayagala mu bakyala basatu banankoleki je basajja bannange tuddeyo tuteme ekikoligo omuntu wenna basongola okuteme ekikoligo ki tofuuke basajja ba katonda.
3: Bishop Mukasa bw'atuuse ku kijaguzo kye ategeeza nti amaanyi gamuli mu bakristu n'abantu abalala bonna okwetoolola essaza nga mu bbanga lino akoze ebiwerako nga mwe muli n'okutuusa omuwendo gwa zi parish mu ssaza okuva ku parish 20 ze yasangawo nga kati ziweze parish 32. Vika jeno w'essaza erye Lugazi mu sinya Dr. Richard Kayondo mwennyamivu olw'abantu ba Katonda abagenzi basereba mu kukkiriza ekibaviiriddeko okuseeseetuka ku Katonda ne batandika n'okusinza ebitaliimu. Vika jeno okutuuka okulaga obwennyamivu asinzidde ku kigo ky'enkoko njeru mu ssaza ly'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buikwe bw'abadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa eky'ebijaguzo eby'emyaka 12/9 bukyanga ekigo kino kitandikibwawo. Vika jeno bwati asabye abakristu okunywera Katonda newankubadde bali mu kusoomoozebwa awamu ne mu bigezo ebyenjawulo.
5: Obulamu bwaffe busobola okubeera abawanguzi Kristu tuteekwa okuba naye buli kaseera nga Kristu buli we tuli Kristu yatulimu Kristu yatutambuza yatunyweza Kristu yava nga tukola nga Kristu bwe yankoze ebizibu bwe bijja tugenda waani mu maka gaffe Mukama atuwe ebigezo oli mu kulya mmere ogenda okulaba akaana kagudde eri pa kalalambadde tufudde mukubye enduulu bannanga omwana afa batandise okufukuta wenno olyawo ti olulumbe luganda olu kazitabakuzaawo no olaba okulwala kuno ekyo kye bayita ekigezo kyokibawa Mukama yakikuwa mu kigezo kuno muno ne mugenda mujjamu ekya sitaani kye tuyita ekikemu awuno omwana bw'akweri olumbe luganda ng'otandika kudeerya wadala ekitegeeza gwe Kristu takuliimu tolina maanyi ga Mukama nga bwe nti nedda bane tugende mu ddwaliro tebeza omwana afiiridde mu ssabo katwejibwa bwana mukulu ekisabo bano byaluse bubi anaffe yafudde.
3: Ate ye bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Professor Jesse Maviri ategeeza nti wakati nga bajaguza emyaka gino 12/9 ate waliwo okusoomoozebwa olw'obusamizi obutandise okusitula enkundi nga n'ekisinga okwennyamiza abavubuka ekereziya kwe yandiyimiridde ate be basinga okuwettanira ng'agambye nga bateekateeka okujaguza emyaka 13 essira baakuliteeka kukubunyisa amasakalamentu.
6: Tetulaba kati kiri nti ate ddayo mu buwangwa kiteekeddwamu nnyo amaanyi mu kitundu cha fe nero sanga nasanuge yonge temanji ate nga waliwo nechera likiriza jalo nivu kama vya nyigide mwinyo kato suli denji mchijabu za nyo kujia teka uka mpei diyo kwa wanti wa kidamo kwa kusome sentini na haba antu okwala za mchijetu wago atuko teka kudayo kama kezi ina ya jia kwa na nata mkechi ina chawa na dini walito sisters ya jia nata mamuchi wata ambili ya nyeko kendiru mchogo ya bute mabato maroza atajia kukwa nata kwa katia teka uo loto ya mama Maria
0: au tujio kutambilira nga tuge na miaka ekiko mwasa tu atendo kweyongerayo mulundi guno gwena tekesira gulamu obwa masakramenti twagala abantu baffe beyongera okujumbira amasakramenti.
3: Saba Kristu w'ekifo Kakombe Fabiano atubulidde ebimu kwebyo parish byetuuseeko okusobola okweyimirizaawo ate n'ebyo ebisoomooza ng'oluvannyuma lw'emmisa wabaddewo okusonda ensimbi okuzimba ennyumba z'abasoosodooti omulimu ogukulembeddwamu omubaka w'ekitundu kino mu Paalamenti Kanabi Jime nga wekuggweredde ng'ensimbi eziwerera ddala akakadde kamu 800 zezisondeddwa wabula neyennyamira olw'obukumpanya obwalabikira mu kulonda kwa LC Wanu.
7: Ala yini temuli kupa. Ewa na chaso bose na damu mugombola inajia. Mugombola insiwa. Atisi wane mkoko njeru chabande ya ndia deku. Tuwa wate nyomi voyo. Ewa ogende si. Ogende inajia. Haa. Obobyo kuna la wayoreke duwa bitu mrevi. Lewa kulembeza wa isemba yoza yoza. Elamba saba. Tukonele abantu.
3: Mukitambiro ky'emmisa kino abaana abawerera ddala 276 baweereddwa sakramentu lya Confirmation ngano vika jina asoomoozezza abazadde okuyamba abaana obutava mu kisibo kya Kristu. Abantu ba Katonda mu ssaza ly'e Masaka balabuddwa okukomya okweleetera emiyaga mu bulamu bwabwe nga bandisobodde okujeewala. Obubaka buno buweereddwa Reverend Father Elia Tumwesigye akulira ebyeddiini mu kitongole ky'ebyenjigiriza mu ssaza ly'e Masaka ng'asinziira mu parish y'ekyabakuza mu kisobosa ky'ekitambuza. Father Tumwesigye agambye nti buli muntu waali alina omuyaga ogumuyuuya mu bulamu okugeza obutamiivu, omuyaga gw'endwadde, omuyaga gw'obwenzi, omuyaga gw'okubulwa ebyokulya, omuyaga gw'obutabeera na mirimu, omuyaga gw'abaana okubeera nga tebawulira bazadde baabwe n'ebirala, era ng'ategeeza nti naye emiyaga egimu ng'obwavu, obwenzi, ettamiro n'abaana obutabulira bazadde, egyo balina obusobozi okugiggyayo obutabeerawo mu bulamu, nti naye bangi beesuulirayo gwa nnaggamba ku buli kimu ne kibeerawo naye nga beefudde nti ebigenda mu maaso bo tebabiraba.
8: Weefumiikirize ku ekyo ekikulumye ennyo omwoyo ng'omuntu olumu kikulemesa n'okufuna amasakramenti. Nja kutuuka wano.

0: ezimu entebe zammwe zirimu ebiwuka mubitegete kubamu ekafaananyi ng'olaba faatha ng'ekiwuka ekyo kimutambula ku kitogi naye nga kiva ku bukyafu.
1: Bwatyo Faaza Tumwesigye abawadde amagezi okusooka okuzuula era n'okwefumiitiriza ku miyaga egiri mu bulamu bwabwe bagitegeera bagirwanyise, kyokka n'ayongerako nti waliwo emiyaga egimu nga balina kugirekera Katonda agibagirewo nga bafukamira mu maaso ge bagimutegeeze agibagirewo.
0: So emiyaga egimu tusobola okugyekolerako ng'abantu nga tufuna banakoowoola Katonda, tusobola okugyekolerako kati ng'emiyaga egiva ku bukyafu, omuyaga oguva ku bunafu obutayagala kukola n'obeera mubbi. Ate emiyaga egimu gitusinga amaanyi, tulina kufukamira tukoole Yesu nga Petero bwe yamukola ki? Bwe yamukoola nti ayimusaasira aganga gukuyitiridde. Sajja wafumbirwa naye empeta tokyasobola kwawukana naye, naye akufuukidde ki? Omukazi wafumbirwa naye empeta tokyasobola kwawukana naye, naye akufuukidde kizi? Olina kwegayirira kufukamira ku mabibi weegayirire. Ate waliwo omuyaga omulala ogw'abaana, tugenda ne tutoba nabo omukyala n'obeera naye emyezi mwenda mu lubuto, n'okafulumya n'okazaala nga tekalina bwe kali, n'ofuba okulaba nga kakula, n'okaweerera n'okukaweerera n'okateekamu obusente bwo bwonna ne kakula, bwe kamala okukula ne kawulira nti ka kitalo nnyo nga tekakyakuwulira.
2: Omukristu n'ekereziya.
1: Mukanyumero kaffe omukristu n'ekereziya, Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala atukubiriza nti tuddemu ku nsonyi tusobole okwewala okukola ebikolwa eby'ekko.
3: Nali ku mukolo ogumu nga guno, essaawa nga zitusengawo 2:00 ez'ekiro ez'okulya, endongo n'etandika okutaba. Omu ku baaliwo yali mwana muwala naye ng'akuzeemu ate, n'agamba nti obudde bw'ensonyi buweddewo, akwata kyakwata akwate. Tewakyali nsonyi. Ab'oluganda mu Uganda kirabika obudde bw'ensonyi waggwawo dda. Tetukyaswala. Tubula bye tukola ebikolobero. Tetulina kitufaayo. Ababireeta okulumwa okw'abalala, obudde bw'ensonyi waggwawo dda. Awo tetukyalina nsonyi. Bannange tukomyewo ensonyi. Ziyamba okwefuga n'okunyweza n'okussaamu abalala ekitiibwa. Oba obudde bw'ensonyi buweddewo nga teri agamba ku nsonga zino enkulu, tusale magezi ki? Yesu yagamba embeera eno esaana kwegayirira na kusiiba. Embeera efaanana ku bw'eti, esaana kwegayirira na kusiiba. Muleke okuŋŋamba semwogere okozeewo ki. Ffenna tugende twegayirire tusiibe, nannyini nsi ajja kutereeza ebintu bulungi bwe tuba tugenze mu kutereeza ekyo, kubanga yatonda ffe ffenna timukoowa kusaba.
2: Omukristu n'ekereziya.
1: Akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza abalonzi abagenda okwetaba leero mu kulonda ba ssentebe b'emiruka okukuuma emirembe okulaba nga nako kutambula bulungi. Okusaba kuno kukoleddwa omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mucunguzi era n'alambulula ku baki abasaanidde okwetaba mu kulonda kuno.
4: Okulonda ba ssentebe b'emiruka LCC Chairpersons kugenda kubeerawo omu miruka egiwera ddala 2017 ng'egyo gy'emiruka egikola Uganda. Abagenda okwetaba mu kulonda kuno beebo abali ku bukiiko bw'ebyalo ebikola omuluka. Katugeze omuluka gubeeramu ebyalo 10, kiba kitegeeza nti abantu abali ku bukiiko bw'ebyalo omu muluka ogwo bwe bagenda okulonda ssentebe ow'omuluka ogwo. Abeesimbyewo olwedde bamanyiddwa kuba baasunsulwa dda era kampeni zaabwe zaawedde olunaku olwajjo era olunaku olwaleero. Abali ku bukiiko bw'ebyalo obukola omuluka bajja kusinkanira mu kifo ekyo mu muluka bwe basinkanira nga bulijjo, balyoke balonde. Oluvannyuma lw'okulonda ssentebe w'omuluka LCC Chairpersons, ssentebe oyo aba alondeddwa naye ajja kuyita mu mitendera nga gye twayitamu ku luli nga tulonda bassentebe b'ebyalo, alonde akakiiko ke akanaabeera akakiiko k'omuluka oba parish committee.
1: Mucunguzi era alambuludde nti ku mulundi guno ebifo ebirondebwamu bikendeddemu bw'ogeraageranya n'okulonda okuwedde okw'abassentebe b'ebyalo.
4: Abana amazo okulonderwa nga basentebe ba LC2 abemiruka bajja kuwaayo amannya gaabo be baagala babeere ku bukiiko oba ku kabineti yaabwe enaakola komiti oba kakiiko ak'omuluka. Pulogulaamu bw'etyo bw'egenda okutambula. Kati okulonda kuno kwo tekulinga ku lw'okw'ebyalo kubanga kati ebifo bye tulonderamu bikendedde okuva ku 2714 ebyali bikola Uganda kati byakendedde kubanga tuli ku mutendera gw'emiruka ate emiruka.

0: Ayimba yakeyimbira.
1: Yakeyimbira nga kava ku mutima. Nanye lya kayimba koyimba nga kava ku mutima. Naye nako Shiba.
0: Naye
1: bwe tumanyi ako yakeyimbira.
0: Wadainzo kawulikika nge yakeyimbira naye ate kakwata ku buli muntu. So bakaita nywera omuyimbi Yeshiba Kalungi ku dakiika ziri 28 ezibulayo ku essaawa ennyezo ku makya golunaku olwaliro 9 ktonyeza ennya Fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo Jimmy Jacobs JJ ne Kabasa tukuwa amakya amalungi.
2: Program sagalagalamidde
0: poliisi ekutta omukazi agambibwa okusangibwa n'ebisigala by'abafu abakazi ennaku zino kiki
1: bisigalira by'abafu.
0: Ruth Nabasiruka miaka 6 ye yakwatiddwa Ruth
1: Nabasiruka
0: ye yakwatiddwa ne muwala we Esther Nababi bwe basangiddwa n'ebisigala by'abafu mu nyumba yaabwe. Bino byabadde ku kyalo Wantayi mu Namataba Town Council mu district y'e Mukono. Ababiri abakwatiddwa poliisi yabadde eyigga ababbye pikipiki namba UEU 5N. Nabasiruka agambibwa okuba nga musamize ku kyalo. Abatuuze babadde bamutebeeza okuba nti yakwese pikipiki. Poliisi mukwaza gye yagwiridde ate ku bisigala by'abafu n'essanduuke omwabadde ssente n'ensimbi enganda. Simbi engando zimanyi.
1: Simbi enganda zimanyi. Tuwaze sibanga ku magulu nga tuyimba.
0: Aha.
1: Nga tuyimba foko songo.
0: Ezo zenyini. Bazi sanze nga azikukulide nga alina mulimu amagumba obuwanga bw'abantu abafedda.
1: Omusamize kikaacho yati n'obuwangwa bw'abantu.
0: Uno oliyo Nabasiruka.
1: Naye era bufaanana.
0: Linnya nani Nabasiruka miaka 6.
1: Ruusa afaanana obuwundi. Kati obuwanga bw'abantu abaagazaaki.
0: Kutiisatiisa.
1: Kutiisatiisa baba.
0: Basi balwadde.
1: Balwadde.
0: Andi kati agenda na katunula jukira kantisa wakuganti
1: jaja huyu ali mukawanga
0: otuka obwo tino bulanga
1: bukanudde amaso nonga wenzize watu
0: oba bukanudde maso ebiwonko
2: program sagalagalamide
1: twongera okujikiza bana Uganda yonaje moli ntikalitas Uganda ngeriwa muna masaza ga kerezi ya 19 babakola mwe naba na Uganda bomutimo omulungi okubayambako tuddukirira abantu bekalamoja abali mukufenjala nga tubagulire emmere omuli ebijanjalo omuli akawunga omuli omuchere omuli sukali sabuni butto munyo byonna byetagisibwa mbulamu bwa bulijjo naye nga tusaba obuyambi buno bubere mu sente then ife tujja kugula ebintu ebyo tubitwale okwewala okutuwa ebitatukize na mutinda ate nebita abantu baffe mujukira mu corona covid
0: covid
1: abantu batu ebijajalonga nebo bifumbira omwaka tewali nkute wali manda naye ngoli abirese seba bisudde
0: badage ebijanjalo bino
1: mbadde nanga kalitasi Uganda
0: nena maso
1: jeje kwa mao kakati gwaino obuyambi bwe sente ngo sobola boisa ko yagala kosa MTN momope ojja kuandika nsavu mukaga 12 kumi au jakoba tusente tuzifunye bulungi nyo Airtel Money oja waandika nkaga mukaga nkaga musanvu 25 osembyeyo 3 aha tugenze mu Sentinel Bank wa Sentinel Bank oja kola account ya fe eri 3 mwemu 002 10 5 mwemu 28 awo nawo na sente zija kwazi tusekuba nafa bakatasi Uganda basobola okudukirira bana fa bakala moja abali mukufenjala.
2: Program sagalagalamide.
1: Jeje waluka stole kesa ya kugamba. Na yeka kati kiliza mbombe fubwe shike cha waguru. Kastole kano. Teka naita konyo. Kastole kano nka kugambe.
0: Ngamba.
1: Ababaka. Abagenda ngaba independence mu parliament.
0: Yes.
1: Atano moba tano. Basa ininga indagano. Memoranda of understanding.
0: Indagano.
1: Endagano yo.
0: Jiite endagano.
1: Endagano. Basa ininga indagano.
0: Bakirizi ganya.
1: Okula gana ne NRM. Okukola gana n'ekibiina kya NRM
0: otyo
1: ate nene nteka teka mama yajire kawo
0: mama
1: mama nanita amongo tojukira yajire kawo kakati basa ininga endagano nga bakkiriziganya nti NRM woligwa woligwa
0: wetuligwa
1: napa ba independence wetulikola ki
0: wetuligwa
1: ababaka atano mwaba
0: atano
1: mubatano president jero abalambo yabadde munyonyo ne batongozebwa
0: bambi
1: ne batongozebwa era ne balayira nti bannange ffe
0: bagudde mu bintu
1: tugenda kuwagira emirimu gya NRM basabiddwa ababaka bano nti amabago gonna
0: aganaaletebwa
1: aganaaletebwa nga mu parliament kibakakatako ogawagira
0: ye
1: number 1
0: ekyo nga ki Echo nga chile.
1: Anto saini nze ndagano wali gwa wendi gwa. Yagala kubuka ongo mtu agudde.
0: Nati chindo woze seza.
1: Nti amabago gonaga na jia.
0: Watianga wagalesebo position. Kubanga no position asubulo kulete bago. Edana goba na wagiroba agalete dwa NRM.
1: Ndoza agalete dwa NRM.
0: Ogena mask.
1: Gona muino gokola chi okuka wagira. Muino kuwagira nteka teka ya PDM. Kagam enteka teka za government zona. Chiba kakatako okuzi wagira. Echi okubidi, yeah. Muino kuwagira olaro otuno. Omumanyi bulungi nyo.
0: Kuchiri ya chifo.
1: Aha, mu UN. Muino mokolachi, omuwagira. Echi okusatu, uli mwezi. Siwa N, siwe na re, muwe nate kede vyo gendo buza.
0: Olaro otuno ya fukawena.
1: Omutu wala wa mgaso.
2: Program, sagala galamide.

0: bamwita King Saha akayimba wewe agenda kuyimbira agenda kuyimbira Kololo tugenda Kololo Lugogo
1: Luza
0: Lugogo
1: no Kololo Kololo Lugogo Kololo
0: Lugogo
1: Lugogo
0: Okay dakika ziri makumi abiri zibula yo kwere sawa enya ezo kumacha gonna ko lwalero kyenda munya kitonyeze nya fama radio sapiensi kuluza ya magezi nsuwe muziki nebyo mizanyo regi yabadde wa
1: regi yabadde
0: Kololo
1: Kololo
0: nona agenda Kololo
1: nona agenda Kololo Okay lero lunaku first day ya ba Lawrence Sato agalo kubabuza ko yenna yonna yonna je wana tulina Lawrence yenna wana
0: wana okusapiensi
1: ano tetulina na yemo medical tulina yo Lawrence ya omuchala
0: Lawrence
1: nene katuboza ko mukama wa faith Bishop Lawrence Mukasa Kasana Luwero bananga tukutumide ko nyosebo tukwagaliza olunaku olunji we balejo naje okoze Mukasana Luwero we bale kwasaganya mirimo ya kereziya tukusabira buwangazo wangarengeze mengo
0: enfudu
1: Ntima kita wao kufadha.
0: It is okay.
1: Wangala ngeze mengo bishopu. Na mabati zozi wangala nyo. Opo mkulu yari yake gundi. Kakati, nekatuwa bazene tutumile kone Father Lawrence Mutika. Wali wano rubaga.
0: Rubaga.
1: Bana nga tukutumide kwa Father Lawrence. Oliotia. Mwemane, mwena wa Lawrence yo naje muli.
0: Amasomero ga St. Lawrence gona.
1: Aha. Gona naje gali. Bana nga tubabuzi.
0: Oba duwali longa St. Lawrence.
1: Aha.
0: Oba uine dukali oliko St. Lawrence.
1: Mwena je muli.
0: Ba Lawrence mwena ba Lawrence ya.
1: Tubabuzi zako. Mwemane je mtu sako. Ngalo tubagalizo na kolonji.
0: Lawrence ya ba wala sibabe irabanji.
1: Sibabe irabanji. Wano kutitebe za mtuli wala kozi nga bibiri. Wano msekutariyeti. Netu ina mwagu. Omuye kamo mediko.
0: Ba Morris tulina bameka.
1: Ndo za temuli. Abo tebeta agis.
0: Ateba Yakobo.
1: Yakobo atoba ya evo ya.
2: Program Sagara Glamide.

0: Bili musambwe da chikazibula yoko ule sawa enyezo kumachago na kuruwale no chenda mnyakito enyeze nyafama Radio Sapiencia Enkluza ya mageza nsulo mziki nebio mizanyo tukubuza kina ntukwa galiza machama runjo na kuruwale no na kuzo mwezi kumi mwezi wa munana mwaka bili abili mu mokaga lunaku wa mane
1: na hiva nejeje na kuziduka omwako chitaba ninaguwa kugenzi
0: enyo
1: katimu mwaba debalo za mwemiyake etana jitaba lonze chineni mwolinde naguwa kugunda kugenda
0: Chitunulide mwe chirabideyo.
1: Chirabideyo bali mukutwe yagali akobalozange emyaka jitagenda jijja kugenda.
0: Obubaka bonda babuyina jebulaga.
1: Ngate no munanga tebulaga bukomano wendi musitudio.
0: Busa lidadala pakeri. Nga jova.
1: Tirinyi. Leka tubuza kumwami jeje. Bamuyita kaiwa. Omwami ono kaiwa ali awo kusalama road. Kuchikuba ekikirira mu Charisi City.
0: Waliyo chibuge yu jibaita site.
1: Mba bachita Charisi City. Kati kuchukuma wakiririra wa kusalama road. Nenge chibuga. Mba bachita Charisi City.
0: Charisi City. Waliyo jemanji baita Mlosti City.
1: Lost City.
0: Eno. Nsambia saidi eno. Machi. Yungo gende kawala gala. Waliyo jibaita Lost City.
1: Lost City. Nenge abantu mebintu bino mbali mbamu. Hatifewa fentebe tu inechipo bachita mchinyarwanda.
0: Neyati.
1: Chijude kwa basoga. Kwa gamba.
0: Ate waliyo jemanyi mchisoga.
1: Mchisoga. Ate ngeriyo banyarwanda. Kwa magana.
0: Chila kame baso kwa kumera yo. Mchizungu. Wafe masaka waliyo ujibaita mchizungu.
1: Mchizungu. Wasaka yo madinka.
0: Wasoka kubaye wazungu ndo zedda. Na yeka tiabali yo. Waliyo wafe. Boston.
1: Na ututuke Boston nye machi indi. Ngenja gamba.
0: Waliyo mchizaire. Na yoke ndo kusunonya yaba zaira wa Kongo katuwa labu.
1: Kata ni nomu.
0: Boston waliyo jimu. Waliyo bayaga. Baliye nisiki.
1: Baliye.
2: Program saga la galamide.
1: Jeje.
0: Njika wasa.
1: Ngatuwa wano.
0: Iye.
1: Jayo bedi. Waliye bitabita sana mo bedi.
0: Batu gamba tuino jire kamu.
1: Kujia kunyonyola producer. Ntumalu vya tuino kukira nga temuli bedi.
0: Baji tu wanga ya saga la gala mide.
1: Nga ya saga la gala ino kubana yo paka.
0: Munange.
1: Kupaka akati. Nunaluna guwa.
0: Ani nani.
1: Kupaka tiyo kumate rugenda kugwa. Akati.
0: Tata.
1: Jeno.
0: Soko leke mpandika.
1: Wandika.
0: Wandike kusimi yangi tata.
1: Tata jeno.
0: Jeno. Ate.
1: Atuviana.
0: Mama. Atuviana. Nakunga wandike.
1: Nakunga wandike. Kakati. Okumate lujia kogu. Omutawa ni CDF.
0: CDF. F yen.
1: Iyeyo.
0: Ok.
1: Oyova anatufuge meka.
0: Ana ya.
1: Wajaja wavako mutawa ni. Kadatu tubade tuchari hao. Ate no muzukulu hami anajia.
0: Ani.
1: Luhami omuzukuru.
0: Yari wo yate.
1: Obaye ya fulumide ku generali.
0: Yano kwenarabi.
1: Tumande tumanyi.
0: Na yaja.
1: Tumande tumanyi tata wa wako.
0: Soko leke kabasa na awo yangu wanyo. Obude tulina.
1: Ndama atano omuzukuru asozi.
0: Na yaja.
1: Katani ya mgano kuja.
0: Na yaka basa na bagamba. Mtu alava wana mamugasumei vintu evyo.
1: Kani ya yuzo gana ruhami okutufuga?
0: Mwabamwe.
1: Mwabaya ya gani.
0: Mwabamwe mba sindise mugalaji.
1: Mwari ya yonachiwa kubayiga kusona butimbo. Mwabayina butimba tebusoneka. Tupasomesa busomesa.
0: Mwabasome.
1: Aka kuwate nene. Baka tunga webati.
0: Mwabasome minimo jamu office.
1: Mwari ya yobayiga kusale nuni. Manye nuni za be.
0: Zimanyi.
1: Kakati tuino bayiga zanga bobo sara. Tujikona
0: ko. Nati neda. Omwana. Ebisele visinga. Atambulira nnyo mulimu gwa kitawe naddala omwana omulenzi.
1: Naye nawe balimba batambulira nnyo mulimu gwa kitawe.
0: Kati yagala bakoleki.
1: Kale omwana yantambulidde mu gwa kitawe naye n'omuzukulu.
0: Ate n'omuzukulu omulala owono naye ajja kuta omwana wa Ruhamya naye ajja kutambulira.
1: Kubanga
0: abakyaliwo. Obadde okyubira budde bakita. Soko leke guwa bagamba komadi.
1: Yes ngamba tujja kugolwa amaje. Mbadeko.
0: Kako kajegere.
1: Kajegere.
0: Zekawa sana bagamba.
1: Nyenda kuhige mundu.
0: Na yene chikulu osomede wa.
1: Somama je.
0: Osomede wa. Kabamba.
1: Na che chikulu. Kabamba.
0: Kabamba ina wibadia.
1: Kabamba ndo moza.
0: Kasinja giru.
1: Kasinja giru.
3: eyo gye badde sagalagalamidde. Nyumirwa ku Sembozi esensonga Monday to Friday. Twesoze sawe ndala time check. Esawa ziweze nya ezo kumacha time check kutusibwako. Bena musigansimbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinji silukumi. Ofuna magoba gabri tunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya galite. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga town star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Fetje ndamu nyaka tunye senya fama.

0: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu business anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
1: Bannaayi, Mukama yeebale tukuuma okutumazaako omwaka oguwedde n'atuyingiza mu guno nga tukyali balamu. Olwaleero mu kanyumiro kaffe kano, ensonga enkulu yenzize okwogerako y'ensonga y'omuntu okwezuula. Bw'omala okwezuula n'omanya nti wano ndyawo, osobola okuyitawo. Ate bwe weezuula, osobola n'okulumirirwa omuntu omulala. Naye bw'oba tosoose kennyini kwezuula,

0: mu nyaka tunyeze nyaka mu Radio Sapientia enkuliza ya magezi akaseera kasala ya fe ya mali ya geche misana. Father John Baptist Kaganda, Executive Secretary for Pastor Tajik Commission kwa alifana.
1: Nijare pati niri ya mwana niri ya mwintu kilivu.
0: Amin.
1: Kalenda ya fe eye kerezia kumpi bulirunaku. Kuliko mutukirivu atuwebwa. Ekigendererwa okutuwa mutukirivu oyo kumpi buli lunaku kwe kuba nti kereziya aba ayagala tutunuulire omutukirivu oyo obulamu bwe nga bwe bwali ng'akyali ku nsi kuno yeeyisanga atya. Kereziya nga kyayagala tumulabireko era tumuyigireko mu kuyisa obulamu obukristu. Kino nno kituyamba okuguma n'okunywera mu kukkiriza naddala nga tusanze ebitusoomooza mu bulamu buno obw'oku nsi. Okubonaabona kwaffe.

0: twegayirire ayi Mukama, tukwegayiridde nga tukwesengereza, nga bwe tukkusa ekirabo ekitukuvu kye tukoze ku lunaku luno olwa Lawrence omutuukirivu okukuweereza nga bw'oteekwa okuweerezebwa, kitwongere mu muli obulokofu obwo. Tukikusaba nga liyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nammwe.
0: N'omukisa gwagano n'omuyinza buli kantu, Paatiri na Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakakaale gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Musewete, musigale mu ttembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

0: Ate bank account mu Sentinel Bank eri 3-10-15-28-28 mumanya Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Nga wayo nawe nga odukirira era nga lero bwe tusomye tuyina okuwaayo kasita tuwaayo n'omutima gumu omukama atuddiza tuweeyo tudukirire bannaffe abekalamojja basobole okufuna okudduukirirwa emmere n'ebirala ebikozesebwa. Caritas Uganda esaba ssente yeegula emmere ennungi, sukaali, butto, kasooli, ebijanjaalo, buwunga babitwale. Naye ate ne Caritas Kampala eri mu nteekateeka y'emu egamba nti eyo mu parishes zaffe gye tuli gwe twalayo ky'olina ekiri mu mmere naddala eyo enkalu, oba otuteye buwunga, oba otuteye ebijanjaalo, oba otuteye sukaali, ku woofiisi eya bwanamukulu omugambe nti bino bigenda Kalamojja bajja bituusa Caritas ey'e Kampala, ebintu era bitwalibwe baganda baffe basobole okudduukirira. Dakiika ziri 14 ziyise ku ssaawa 8. Mama Nvanungi, buuza kwatuuliriza.
1: Abatuuliriza mbalamusiza nnyo, omukama yeebale bakuuma natukuma ffenna nga tuli balamu.
0: Yenyabo.
1: Tweyanza Katonda olw'ekirabo ekyo.
0: Yenyabo.
1: Ye ssebo.
0: Tweyanziza nnyo obulamu bulungi.
1: Obulamu bulungi ssebo.
0: Yes.
1: Muli mutya eno?
0: Naffe mwetuli.
1: Ye ssebo.
0: Aha, obulamu butegeeza ki? Bwe tugamba obulamu.
1: Obulamu butegeeza ebintu bingi. Obulamu nga bulamu. Kati nkyongeddeko ekigambo ekyokubiri nti obulamu nga bulamu. Eriyo okuba nga ndi mulamu naye nga nina ekinnuma. Obwo tebuba bulamu. Kati eriyo okuba nga ndi mulamu ddala nga ndi mulamu nga siina mu mubiri gwange kinnuma kinkosa. Kati obwo bayita obulamu nga bulamu. Kati neebayo obulamu nga bulwadde. Ng'oli mulamu, olya, onywa, otambula, oyogera naye ng'oli mulwadde.
0: Nanti era awomba mulwadde. Awomba mulamu.
1: Oba mulamu watonnafa.
0: Mba mulamu kubanga sinnafa.
1: Oba tonnafa.
0: Naye?
1: Naye ng'oli mulwadde.
0: Nga ndi mulwadde.
1: Kati ate alina wamuluma. Y'aba aba alina obulamu nga bulamu.
0: Awo y'aba alina obulamu.
1: Nga bulamu.
0: Nga bulamu.
1: Kati oli aba alina obulamu nga bulwadde. Ye ssebo.
0: Alright, webale nnyo. Webalire ddala. Leero tugenda kwogera ku ki?
1: Leero tugenda kwogera ku nsigo. Twogereko ndoza ne ku prostate. Ku luyi programu yaffe gye twakola, abantu bankubira ab'endwadde ez'enjawulo. Kino tokiwonya, kino, ate kiri, nze kino. Naye tetujja bikwata mulundi gumu. Tujja kugenda nga tulondamu. Nga tugamba leero tugenda kubeera ku kino. Lwe luli tugenda kubeera ku kiri. Naye kye tusaba kiri kimu, abawuliza ba Sapiensa okugibeerako. Kubanga tujja kuleeta ebintu eby'enjawulo. Naddala ebikwatagana ku ndwadde zaffe na butya bwe tuyinza okubeera abalamu.
0: Okay.
1: Yes,
0: kazi, obeera mu parish ki kazi?
1: Ndi Nkumba.
0: Nkumba. Tuyina chaplains yafaawo. Ate naye njagala okwebaza okulaba nti nno otujjanjabira abakristu baffe.
1: Mwibanje
0: ba. Bakateyamba baffe. Nalukolongo n'ogendayo.
1: Yes,
0: mu bigo byaffe. Okusobola okulaba nti nno abantu baba balamu.
1: Nga baba balamu.
0: Ogambye ensigo.
1: Ensigo.
0: Tutandike n'ensigo.
1: Tutandike n'ensigo.
0: Ensigo kiki ekyo?
1: Ensigo ye kidini.
0: Ye kidini?
1: Yes.
0: Ebeera wa?
1: Ebeera munda mu lubuto lwaffe naye ku mugongo. Ku side y'omugongo. Ku mugongo eno emabega. Era we beetandika okuluma abasinga obungi batera okulya ng'omugongo gufuuyirira nga waluma. Naye nga y'emu ku organs zaffe ze tuyina mu lubuto lwaffe. Manya olubuto lulina organs nyingi. Lulina ensigo, kibumba, akatago, akalubwe, ebiti bingi. Mawugwe ebyo nabyo organs ziri wano.
0: munda
1: mu mubiri gwaffe.
0: Naye ensigo ugabye mu lubuto.
1: Ensigo
0: naye olubuto luli wano
1: wagu. Aneda. Olubuto lwakula bweruti.

ebidduka by'omupiira ku duniya kuno okuva mu ssemasinga ssatu bavuddeyo ne bamuteekako ekinyiga nga bamugamba siniya oteekwa okuba ng'olekulira apurezidenti w'ekibiina ekidduka by'omupiira ku ssemazinga wa asia apurezidenti w'ekibiina ekidduka by'omupiira mambuka ga amerika ne pulezidenti w'ekibiina ekidduka by'omupiira ku lukalu lwa bulaaya agava ogaga nti bano basobodde okuba nga bafulumya ekiwandiiko ekyawamu ekiwandiiko kino akuliko bapurezidenti abakulira ebibiina ebidduka by'omupiira mu ssemazinga ssatu lukalu lwa bulaaya asia kwotika mambuka ga amerika ate nga ne bakkalaani baabwe bagenze maaso tuka nga bateekako ebinkumu okukakasa nti nabo basakimuli ne bakama baabwe bano no bagamba omusajja janifa tino akadde katuusa agende maaso tuka nti alekulira ebyokugenda maaso tuka nga yeebuzaabuza ng'analemu okutuga ebboozi mbuli ntunuulidde ate okugenda maaso tuka nti abeenenya akadde kano abakulu bano bagamba ffe tuli bantu ba buvunaanyizibwa twagala ne tuba nga tukolagana n'omuntu alina obwakatikkiro obwerufu naye omuntu waba ng'atandise okuba ng'atwekweka ng'ebintu agenda maaso tuka ng'abikola mu mbeera ya mantambuutambu nga talina bwakatikkiro obwerufu otyo tusobola okuba nga tukola ne muzannyo gw'omupiira ffe twagala omuntu n'agamba nti ennyukuta ya a ate ya a ekitiyo n'agenda maaso tuka ng'akiyita ekitiyo ate n'ejjiiko n'asobola okuba n'atandika okuba ng'agiyitira ddala ejjiiko bwe tuba n'omuntu nga janifa tino ng'ekitiyo agiyita jjiiko ate ng'ejjiiko gy'ayita ekitiyo oyo taba na bwakatikkiro obwerufu tusobola okuba nga tukola naye abavuddeyo ne bategeeza abakulu bano abakulira omupiira ku ssemazinga ssatu bagambye janifa tino yakyuka ebintu kaakati abiraba mu mbeera ndala alimu endali mu mbeera gy'alabamu ebintu ate n'enkola gy'akolamu ebintu tetuyinza kuba nga tukkaanya na kukola muntu ng'oyo atasobola kuba nga atubuulira mazima nti kino kye kiriwo abannyonnyola kiro ate ng'aba ategeeza kirala kaakati ffe mu nkola yaffe tetukolagana nabantu abantu webati abatalina bwakatikkiro obwerufu kale twagala janifa tino alekulire kaakati bassente b'ebiina ebidduka by'omupiira ku ssemazinga ssatu bagambye janifa tino yava ku mulamwa yava dda ku luguudo abwati ebintu abikola mu mbeera ye ate nga takyayogera mazima amazima gamukaayira kaakati wadde ng'akimanyibu nti amazima gali kufuula ow'eddembe naye atono kaakati amazima gamukaayira okwogera tetuyinza kukola naye bano bagamba nti janifa tino alekulire agende maaso tuka ng'atobeera pulezidenti w'ekibiina ekidduka by'omupiira mu ggwanga lya basipaana yeegase ku bapulezidenti w'ebibiina ebidduka by'omupiira mu mawanga amalala okuli bungereza wales albania denmark germany jordan n'ono owa basipaana yeegaseeko n'agamba nti janifa tino alekulye bw'abanga abaagaza emirembe tebasobola kuba nga bakola na muntu ali awo ng'ebintu abikola mbeera yakifuula nnenge agenda mu maaso tuka ng'abikola mbeera yagaliba nga lyengembwetuna omuzigo tebasobola kukona ne kati bamugambe janifa tino lekulire otibiire tukoye omuntu atalina bwakatikkiro obwerufu wetuba nga tuvudde okiri confirmedly over abasambi abalala beeyongedde okuba nga beeyanjula mu kutendekwa kwa ttiimu ya real madrid nga real madrid yeetegekera empiira ejakatukatu yegenda okuba nga esamba sonen mpaka ez'enjawulo olunaku olwaliro abasambi basatu okuli marcus schürrle eyava mu kirabu ya chelsea okwegatta ku ttiimu ya real madrid leero asobodde okuba nga atuuka mu ttiimu ya real madrid basoose kwekebejja bulamu bwe olumaze n'agenda mu kutendekebwa akiira lutin bape n'asobodde okuba nga yeegatta mu kutendekwa kwa ttiimu eno omusambi rensomeni n'asobodde okuba nga yeegatta mu kutendekwa kwa ttiimu ya real madrid olwaleero ate nga n'agasemyo gaga nti nebarmo konate ye musambi omulala w'okuna naye asobodde okuba nga yeegatta ku ttiimu ya real madrid n'atandika okugenda mu maaso okuba nga atendekebwa jjukira babadde bakyali mu kuwumulamu olw'okuba nga basobola okuba nga bazanyira amawanga gaabwe omuwadde cup ne bagenda mu maaso okuba nga batuuka ku semifinal naye kaakati basobodde okweyanjula mu kutendekebwa mbappe kwoteka marcus schürrle rensomeni n'omusambi konate ava mutima naffe aba liverpool agava ogatiza nti bano basoose kubeekebejja bulamu bwabwe okakasa oba bali stede then ne basobola okutandika otendekebwawo agava ogatiza nti n'omusambi fibert courtois agolikipa yaliko mu chelsea kaakati akwatya real madrid ku weekend yasobodde okwegatta ku ttiimu ya real madrid naye n'atandika okugenda maaso tuka ng'atendekebwawo kaakati omusambi atanabeegattako emusambi juli bellingham ono agenda kuba nga yeegatta ku kutendekebwa kwa ttiimu ya naffe aba real madrid kulunaku lwokusatu atandika okugenda maaso tuka nga yeetegekera empiira ejakatukatu ttiimu ya real madrid gyegenda okuba nga esamba soni eno mu mpaka ez'enjawulo
Okay, njagala kubanga nkujukiza wanafa ba full time half time odds. Okay, baba ita full time half time odds. Oyagala kwango wangula mipira. Bamaze dokwanga bakutera mpira ejiwangula, banafe banaba full time half time odds. Bekwatiko nako ralero, ekintu kijja kuba kirambulukufu. Ku weekend kyabadde kirambulukufu nyo, ku weekend kyabadde kirambulukufu.

0: Oh yes, wevali nyogwe na je kumiteko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia kaungeza kona kuruwa lero. Ziri abiri mukage zaka ita kusawe kumine biri ezaka ungezi. Ngabuli kyo katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gomu bebezi ukuberanga kutambuza ngabuli kyo. Tutambula ni 22 bet, kutambula fena ni tuberanga tubepera mkaungezi. 22 bet. Ena kuzino ekintu yakyonge temwe birungu nga bwengendo kubera nga nkubulira kuri sayo mu weekend goe na weekend go yatambuli dobu runji ise mikono maso go yatambuli dobu bi nawe si enkomerero buli kimu kisobola kubera nga kishuka nibibera nga ebintu bitambula nga wobibala abava ku mirimu ejenja wulo ku mande kuno nga muli mukutta wakamba agaliza kutambula bulungi ate na bali mugenda kujja kaungezi namwe njagala atera obamba sabira bibere nga bitambula nga mwagala okubera nga mubibala enaku z'omwezi 10 mwezi gwa munana omwaka 2 mukaga lunaku lwa mande katimba kabya mizanyi extra omubebezi yamaze dde okubera nga asonga weekend yabadde mpanvu nga bwetwagiyiseemu atera ne week bwetujja okubera nga tujiyitamu gulao account ne 22 bet osobola okubera nga osiba ku mizanyi egyenjawulo n'okusingira ddala omupiira kyangu nnyo okubera nga okulawo account gena musimu yo wogenda ku internet ojja kubera nga oteeka mu 22bet.uk website ya fe ejja kubera nga ejjawo ku simu yo agende wali ekigambo register kinyige juzambye bakusaba okuli amannya go nini namba yo enamba yeyesimu kati wali awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba awagenda promo code ojja kubera nga oteekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula abasinga mu buzaabuzibwa wakati wa promo code ne confirmation code egenda wansawo ngomaze okubera nga oteekamu enamba yeyesimu kasi toteekamu enamba yeyesimu ku namba yeyesimu kakasa nti namba yesimu eyo gyotaddemu togikozeemu nsobi bakusindikira confirmation code ku simu yo wabula bw'oba okozeemu ensobi kitegeeza confirmation code eba tejja kujja kasi tolaba nga tezeddemu wekenenye namba yeyesimu naye bwe bw'olaba nga oba oluusi eruddewo ng'ennamba ogyekakasiza nti gyotaddemu ng'ogenda wali wali ekigambo send message ng'okinyigamu ejja kubeera nga ejjaawo ku simu yo kati eyo gyoteeka wali awagenda confirmation code awagenda promo code oteekawo akatimba then n'onyiga mu kigambo register ojja kubeera nga wegatta ku 22 bet ensonga zonna ziberenga zitambula ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba kyokka na wasiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa kusaidyeyo embeera eberenga etambula by the way options nyingi ku 22 bet mu kiseera nga campaign empya oba tugenda mu season empya options nyingi zisobola okubeera ng'osibako nobeera ng'owangula gwasiba ne 22 bet osobola okubeera ng'osibako live in play emipiira egigenda maaso mu katta ako oba oyagalidde okubeera ng'osiba osobola okubeera ng'osiba options ez'enjawulo okuli okubeera ng'osiba ku makoona osobola okubeera ng'osiba ku bateebi osobola okubeera ng'osiba ku kaadi n'ogamba guno gulimu red card ha aba red card ngenda babuulira ennaku zino waliwo wali red card ennyingi enda kubera nga mbabuli ya maso keyo mulabe mu kyo kubera nga muyita then ne bilala bingi nyo osobola okusiba ku basawo abajanja baba sambi ku sawo eno gamba bajja kuyingira emirundi bwejiti kasita bayingira ne juwera ngulya sente oba no gamba guno mpira tebete manyu omusawo tajja kulinya mu kisawo kujanja baba musambi ena we batali nyamu era olya sente nolo ekyo eyo na ku 22 bet webiri nga tuwolekera campaign empya abazanya vacho games kwezili zigabira dala kasimbi ne bilala byonna ebigwa mu koeryo ojja kubera ngo bisanga ku 22 bet bobo siba siba na buvunanyizibwa atanawe za 25 tukirizibwa kubera ngo siba kusaidie kale bwetu tugenda kubera nga tambla paka wali kusawe ya kaongezi wenje kubera nga nkwerekereza atulu program mulongoti ejja kubera nga ejja eberenge kuongerayo weekend yabadde mpanvu era njagala kuwa ko kubimu kwebyo yabadde mu weekend ebyewuunyisa mu mbeera emuba endala okusookera ddala mu ggwanga erya Brazil wabaddeyo k'omupiira mu weekend ttiimu ya Coritiba bwe yabadde ng'ettunka ne ttiimu ya Chapecoense oba Chapecoense ttiimu eyo by the way ya Chapecoense mujjukira gye buvuddeko ndoza yali 2016 bwe mba seerabidde Chapecoense eyo yafuna akabenje k'ennyonyi kumpi abasambi baayo bonna ne basaanawo neberange damu kuzimba bupya chape ku wense timu yakwangiria Brazil timu esangirwa muligi yokuntiko mukwangiria Brazil kati chape ku wense buya damu ne ezimba kwanga yafuna akabenje kenyunyi neberanga basambi bonna basanawo 2016 osobola kuberanga okubira kawo kakati yaddamu neyezimba neberanga ekomawo edibe erikubira ddala kati mu weekend yabadde tunka ne club ya Coritiba mukwangiria Brazil era mpiro go Coritiba yagwangu de goals abadde 2-0 wabula bwe babadde nga bali mu kitundu ky'omuzannyo ekisooka mu first half ngenetera okubiranga ekomekerezebwa besanze nga ba Coritiba ababadde awaka bakulembedde kya pekuwensi egoals abadde egolo yabadde mu kubwerere kati Coritiba bayina omuzibizi bamuyita Yasemaranyu ye muzibizi wa timu ya Coritiba yakoza amawulire mweno game yakubye golo namba 2 nga banatera kugenda mu half time kati naddukanga bwono dduka ogenda okubeera ngo celebrating nga ngoteerye goal bwe yadduse nabuuka bino bipodi bimubeera mulaba ngaolaba omupiira ku TV ebibeerako obulango obutambula adduke abuuke asemberere eno saidi z'abawagizi abeerenga celebrating kuba yabadde akubye goolo namba 2 ya Coritiba ngaomupiira gunatera kugenda mukuwummulamu kakati omuzibizi oyo Yasi Marinho wa timu ya Coritiba bwe yakuuse ebyo bipodi ebitambulyako obulango n'agwa mu ttano kati bano basambi banne bazze bamugobereranga bagenda okulaba ate ebyeggoolo abuuse bipodi ebitambulyako obulango nga tebakyamulaba kumbe gaya agutteyo eri wansi mu ttano omanye Brazil ebisaawe byabwe ebisinga baabizimbanga biriko ttano dressing room zaabwe abasambi babeeranga bava mu basement abawagizi babeera waggulu eno gye balabira kati dressing room babeeranga bakka mu cotdown mu basement kati engeri omupiira gye gwabadde gunaatera okubeera nga gugenda mu kuwummulamu ttano eyo bwe guba omupiira gutandise bagibikka naye omupiira guba gunaatera okugenda mu kuwummulamu abali ku ttano beeteekateeka ne bagikkula kati ono gayo olwabuuse bino bipodi okubeera obulango ngadduka ajaganya olwa goolo yagudde bugwimu ttano basambi banne bagenze okugira bati bamagamaga ate ebyeggoolo abadde adduka nga bali maaso nga tebakyamulaba kumba aguddeyo mu ttano wansi naye obuvune bwe yafunye tebwabattibwa amaanyi yafunye obuvune kakongovule era bwe yakomyewo bamugyemu ko yazanyemu eddakiika ntono ne bamugyamu eyo game naye ate n'ekirala ekyasinze omulumye nnyo omutwe kwe kubeera nga goolo gye yateeri ate oluvannyuma lwagenze kuva nibabeera nga goolo bagisala olw'ensonga nti yabadde offside ng'amaze okufuna eyo yonna ebizibu ajaganyiza n'abuuka bibodi n'agwa n'eri mu ttano kati agenda okudda bamaze omujjanjabaawo nga goolo bagamba goolo ebadde nfu by the way kino nno kifuuse kya bulijjo Brazil abasambi okubeera nga bagwa mu ttano kubanga era nzijjukira mu 2014 era ttiimu ya Coritiba eno yennyini ekisaawe kyayo dressing room ziri mu ttano mu 2014 omuteebi waabwe ayitibwa Joel bwe yali ng'ateebye goolo naye n'adduka okubeera ng'ajaganya olw'okubeera ng'ateebye goolo era naye yawunsika agudde mu ttano eyo kati n'olwekyo balina okukisalira amagezi oba dressing room baziggyewo ttano bagizibe mwe balina okubeera nga bagendera mu dressing room bazikyuse kubanga abasambi kati guno mulundi gwakubiri ng'omusambi ateeba goolo agenda okujaganya abuuka bwati bibboodi bino biriko obulango awunzika aguddeyo mu ttano wansi bagenda mu magamaga nga tebakyamulaba so ebimu ku ebyo byabadde ku weekend naye bwe weegendereza wabadde onye embeera z'abasambi okujaganya ne bafuna obuvune oba kwegamba ne bawunzika nga bawunzikidde mu bulumi omu ku basambi b'ensinga okujjukira waliwo omusambi yali ali ku ttiimu ya Savate wali mu ggwanga erya Switzerland bamuyitanga Paul Diego mu 2004 Paul Diego yateeba goolo naye mu kuteeba goolo n'ayagala adduke abeere nga celebrating ku ttiimu ya Savate kati jjukira ebyo ebiseera abasambi bali babakkirizo samba n'empeta bana abasambi abafumbo zino empeta gye bakwambaza ng'ogenda mubufumbo obutukuvu kati ekisaawe kyaliko akati obutimba ebbali n'ayagala abeere nga adduka laba bw'ayagala okukwata katimba nga adduka emisinde empeta newagambira mu katimba okukkananga olugalo balusazeeko omusambi ayitibwa Paul Diego yali ku ttiimu ya Savate wali mu ggwanga erya Switzerland nzijjukira n'omusambi gwe bayita by the way abajjukira omusambi ayitibwa Steve Maron Steve Maroni mu 93 yali ku timu ya Arsenal mu 93 kati Arsenal bali wazanya League Cup kati gemuita Carabao Cup laba wajja na kubagole yobuwanguzi nga Arsenal bagala kuberanga bayitawo kati bwaduka bwati okuselebratinga gole eyo by the way eno injury yajifuna no mpira guwete kubanga mpira gwazanyiwa ne kugwanga yateba gongo mpira guna atera okugwa kati refu amalirisa omupira Steve Maroni naduka a celebrating kwa yali atebye goli yobuwanguzi ku timu ya Arsenal echa dirira bwaduka nagwa wansi bwati Tony Adams musambi munne na jena amugwako nobuzito obwamanyi okakananga mmenye omukono yali ya celebrating ya wunzika amenye so omukono na kutwala mutwali ndoze neche nyinzo kusembya yo ye abajukira final ya Champions League ya 99 final yo yali mu kampuni wachisawo cha timu ya Barcelona 99 final zijukira referee aitwa Perugi Corina yakanulanga amaso yafuwa final yo kakati final yali wakati wa timu ya Manchester United ne club ya Bayern Munich okuba mugwangira ya Germany Bayern Munich ebisere bali wansi wa Ottmar Hitzfeld yali abatendeka nga ina basambinga Oliver Kahn Lothar Matthäus Marcus Babo Samuel Kofo na basambi abalala bali ku timu eyo eno final ebimuku yawunyisa ebyali munti Bayern Munich bateba goal mu dakika ya mukaga omusambi aitwa Mario Basler yakuba free kick neberange kuata katiba mu dakika ya mukaga ngoku akatandika kakati ne kugenda paka mu kyenda nibongera mu nenyongere munga Bayern Munich ekulembedde mu zero mu Germany batandika okwoche nyamano nokuyisa ebivulu ku street ngomanyi Bayern Munich wangu de Champions League kati Teddy Sheringham mudajike yechenda mwe munakuba gole yechenganya ya Manchester United mudajike yechenda mwesa Ole Gunnar Solskjaer eyava ku bench yajja nabiranga ateba golo namba 2 egermani gamaze no 10 biriro liro Manchester United ne wangula Champions League eyo kati eyo final nayo yali mwesa genti Ole Gunnar Solskjaer bwe yateba golo namba 2 yali yobuwanguzi mu kyende nyongeremu manimu yatebera golo ze 2 Sosha na ya gala slidinge vina basambi vateva golo ni bagenda basanyuke ya walu la mavivi ne ya unzika uruava uba mtu wala mtu wali na mavivi gonega kuruse nurecho ono munansuwe guangiri ya Brazil kutimi ya Coritiba ya gude mutano unga ajaga nyorua golo na wuka na guaye ilu wansi mutano si ya sose basambi banji na wala la banji wakati abaze bafuna obuvune ninga wabufuna mkuja ganya urokuwe nanga batebye goal ku club zawe so bimuko yobya batte ku weekend mukwangira Brazil weyo musambi we yagudde mutano nga ajaganya olwa goal bagenda omumaga maganga tiba mulaba kale mbera bwetu bwe kya tambla oline pade siruma gomo bebes tuchabe bera ne 22 bet gulawo account atana bakubera ngo gulawo subira okubera nga ate buli kimu okikwasaganya ku side eyo kakati onakola kyo lwe Sunday abafunye alibadi omubebezi wanyi kusande waluwe ya nsindikide message ya nsanyute alibadi ya badeke mipire bilinga waluwe mpire oguso kao ogoni batu kuba then ingo mpire ogoku bili kolektisko ya bade timu ya South Melbourne uliafunye alibadi ya chochimani timu ya South Melbourne ngerimu kolektisko ya satu satu nebe ranga ya kote gwawede satu satu eyo kolektisko ya bademu odi chinana musatu Kolektiske yaba demo odi chinana musatu South Melbourne banai wadogo asose gwatujie kone omuyeye yankubide na ngambo mubepezi walai wadogo asose gwatujie kona zemu nensi ba kolektisko by the way babatinga babili ndoza yabate Julius Seguku yasindikide ka message then walu no mulala lusota Lawrence Lungujja yatademo omutwalo nabiranga lye mitwalo chinana mwesa moyo kolektisko generatede ku alipali kati abazemu ne bayekera ne bagamba ke nsibeno kolektisko yo kebiso wali byo mbebezi bimanyo okubera nga bitega kolektisko ya tuwa descent na bagambye bine ebiso wani ebipya muganda wange transformer amasanyalaze manji bwosumagira wepi natadde akatambula onakola kyo kwabaddeko timu ya korokoro okubera nga wangulo mpira kwawe ne beranga ya gwangudde then ne kuberako omupiro gwabadde ogwa over ya 2.5 yabadde timu ya UCV wali mugwangira ya Colombia obeyo neberanga ya kutte kakati omupiro gwabadde kugeza ODA yabadde Atletico Bucaramanga era mu gwange lya Colombia nga tumutumye kolektisiko ya 3-2 kitegeza onakule gulo nagabye kolektisiko 3 zonale nizibira nga zikuwata kolektisiko 3 in fact kolektisiko 2 zonale nizibira nga zikuwata nene yomu Colombia yabadde katambula nibira nga yakutte kati ompiro gubadde gubula katambula ako abadde mwamenia timu ya Punic Academy nga tumutumye over ya 5.5 guwete nya 2 ugone kolektisikera yabadde iragati kugenda kugwa we kutonya pili kakati buli atali ya kusente ngo uliriza omubebezi au manya gwetolirya abakatambula kabade kakola odi 15 kali descendi katandise kilo cha unakulwa jo nekayingira unakulwa lero nekabira katu wa descendi akatambula ku mipire ena buli amanyitu wafunya akatambula ko gendo banja akatya wali omukwano gwe bamwita siwanka mborona liye chengera asindikide message na ngambo omubebezi ndide kukatambula mbade ndela kulia alibadi ziri odi nene zote rogaba nere la katambula kampate kusendi kakati buli yalida katambula gendo virengu banja katambula katuwate kumajia erikuwa bebera no mbebezi no genda wali 22 peti no berange nsungo zitambuza nga boyo no kuberango zitambuza kakati chienko zenta dea katambula kalala kakola odi lukumi yari wade odi lukumi bitano etuwate sendi ntadde akatambula kalala kakola odi 10 muganda wange njagala ofuna akatambula kuba katandika kiro kaungezi kauna kulwa lero ekirungi akatambula ko nkatadde ku ordinary era bogenda nokebera ku docket ordinary eriko ordinary stroke akatambula kitegeza bo ofuna ordinary ofunira kuna akatambula obera okuba ebinyonyi bibiri ne jinjalimu kati gwegenda ku docket oberengo jaya akatambula ako kajira ku ordinary kasitoje ya ojayo ordinary ordinary rike mpire na deno kya kupira ngufunya kona akatambula njagala nkomewo wane kiro mukaga paka musambu bwenga mate akatambula tuingide mu money bracket yebile gisose giisewo ne ordinary ngetuwa descent kuba ordinary yalero yo ndese ordinary yatuwa capital agendo tuyamba weekend eyo ordinary mujituli lele giso joji yesomala chinjita deka akatambula oberengo ufunya ka akatambula ako njagala ogende ku docket oberengo ufuna emipira echo genda wali ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana we sabiri mwetanto kilisi bakubera ngo siba oja kunyika sita 2:15 6 bisatu munya hash ubo ita oja kunyika sita 2:15 6 bisatu munya hash ya ya katambula ako jayo ordinary ogenda kubera ngo furi aka katambula akatambula oli 15 kinata de chiro chyo nakola chyo eje mipira najiba zenga waluwe bisowani ebijiweresa ebirala jenta de katambula akajida akajira ku ordinary waliwe bisowani ebiweereza wobula ebisowani byebimu birese ne ordinary koteka rate pad receipt zigenda kubira nga zitambula receipt 2 wadengo bero ofuna receipt 7 rate pad iliko collectisco nga collectisco je twalide ku are pad iyo na ko regulo odi chinana mu 3 ya South Melbourne okubira nga ekola 3-3 no mpira gwende se ku rate pad transformer yemu ye kanyuze transformer yemu ye kanyuze akatambula ebisowani bikayote ngawe tulide kano odi 15 gendo berengo jaya akatambula kenta de ku docket gendo berengo jaya ordinary eyo ordinary bajiita defender bojaye ordinary ogenda kubira ngo funya akatambula ordinary ye defending eyo ye inotuwa capital atutandisa week buli muntu wachiri ne wobo siba 10 wa bilibi ordinary bwe kuwa sente yo jenta de week oja kusigalanga capital muyina Bujayo ordinary akatambula kajirako kolekisko eri stead eri kuleti bad guli ompira gumu kukola odi nsamu nga okuve gulona kagaba kolekisko bili nizipira nga zilia mbozi nene ya Punic Academy risowani biajire sene nene ntumuita mu over 6.5 genda kudoke tiyo berengo funa ordinary ordinary kujiraka akatambula katambula kakola odi lukumi ordinary rike mpirena ordinary yesoka wa gulo mpirena era akatambula olaba ekigambo akatambula okitandikira ekiddako gya akatambula late bad mupira gumu odi nsambu eyo collectis komu jikuwa teri kumite lisiti ezo piri ze zikulembete akaungezi kalero wadenga ziri sisatu kubanga ordinary jira ka akatambula bofuna ne late bad obofunye lisiti sisatu hausi wabi wiki tujitandike yala tujitandike fena tokiriza wiki lunaku lwonna kubera nga lukuyitako genda ku docket oberengo nyigasta 2:15 6 bisatu munya hash ubo ita uja kunyika sita 2:15 6 bisatu munya hash ubo siba siba na bavunanyizwa atana weza 2:15 kris wa kupera ngo siba ku sita 2:15 6 bisatu munya hash ujio kuberango ito ja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ye kodi ya feo sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ezukule mbedem ye leti bali mpira gumu kolektisko awavude kolektisko zona okuba wike wete ya alebali ya bade orichina na msatu ya koze satu south melbourne ya lero zona zivudau katambla tulide orilu kumimbitano wajaya orina leofundia ya kaa katambla orina le mkugambia yojenta deye jira katambla erigumite tunonya kapito wa wiki kumande kunu njigada mkume waliye chironga buli muntu afunye kumacha leti bali mpira gumu yo kolektisko transform erigumiteyo ya kakula mulos biri mukoletisko munana ze yakaleta nulecho leti bali eri odi nsambu bifune ngonyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wobo ita sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash gamba atia chibiru aivanya chireka angambie mani yu ya komi ya bayani mwenye kikunjo che he baka baya weja mani wali wata niso ziji ya kovu lagu gui ingideji enda bayani yekule mbete muziru obusaja jebu hafa he katuweko mbubaka unonzije njagala babu ulira mwabasiba ku red card ejimu kumipire jigendo mpaku lila kusendi uchali no mubebezi eno isapiensia
1: Black Day wasuzo tia Uganda kuloko koyake amatago gafusa amanyufu gateno lunakuruo rweyonge dokubero luakabi wampulis ganya nunji kuna voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile dachika satu wezo uwerere sikuwa MTN kwa MTN nga zima lunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile dachika sezo uwerere buli lunaku sumulure chivozi cho kemera kukabite kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzei sumulura omuliro gukulimu neda chikezo uwerere okuvamu MTN ngatuli wamu inkuragana ya fitere mesebwa
2: MTN
1: irunga mizbe chitongole ki Uganda Communications Commission
3: Focus Construction Company ye company ye kakati mokole mirimu jona ejikwatagana nokuzimba okuba plans ama yumba nokuziisa mateka council approvals architectural and structural plans okuzimba kona okusereka roofing and ceiling okuyoyota finishing and plastering ama senyalaze wiringi ebyamazi ntegeza plumbing okusiga rangi painting okukorenzi ja compound designing ne gardens ebisale bya febirungi nyo era bisoboka mbuli mbera twenyumiriza nyo munkula kulana yabantu yensonga lwachi twagala otandike na ferero Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mkaga. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mkaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mkaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
4: Singo muntu ye naku sababi kuata kwa akaunti yoku utelekela sente mu bank. Singo muntu ye naku sababi sente mu bao pini ye yechama. Oba pini ye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba center visa card pin yo obe namba password ekoze sebo mulundi gumu OTP ngoyagala okuteka yo obo kujja yo center singa omuntu ye na kusaba ebyo byokoze so kugula wa account yo ngo okoze so mutimbagano
5: bera bulindale ebya abafiri towa muntu ye na bikwata kwa account yo nga kubide oba ku email nga waliwo kyogula oba kyotunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu bulira ebintu ku mutimbagano ngo okoze sebo kupya website ejesidika bogoli nacho buza kuba ku namba za festivali za kusasulia ku MTN noti munana noti noti biri noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti munana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki enkulu ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole chi deposit protection fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobekwa
6: Centenary Bank etegeza ba customer ba yokwe wa lobufere okubirizibwa obutagabo ebi bikwata ku banka account yo nga pin ne OTP eri omuntu yenna ngoita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga kusabye bikwata ku account yo okugeza pin ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwabira ngo okuba ku simu ezo bwerere no noti munana noti noti bibiri bitana atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya webalo kutelekane Centenary Bank. Centenary Bank, member wa Centenary Group. Centenary Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda. Sente za customer zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobukwa kulizo bigobererwa.
2: Fred, alo, nga sikuulira Fred. Alo?
7: Wanji baba?
2: Nakuwa sete zo gendo kwa wanisa mkakesa, tuwanzi lila.
7: Haa, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mtabani wono George, ba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
2: Kate, sete zo gumwe sundu weguli.
7: Haa, wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulila kwa magnesium wakakaga.
2: Kato inaomeka?
7: Oba kenda baba.
2: Hey, kale kankwezo ogumuru kumi.
7: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kalabi katekali iwo.
2: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
8: Enagu wa sigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu katikati, we wandisa. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
9: Sapienza, sapienza yo,
10: sapienza,
9: sapienza. Baby yo sapienza, nuwabule wambi, nange kuno kwensibira.
6: Kuchari mukatimba kedye misanyo extra.
0: Right, wabali nyogwe na chajie kumideko, chenda mnyakto nye senya, Radio Sapiens, ya tukia tambla na katimba, kebi misanyo extra, uline pade siru magomo bebezi, tuchia bebera paka wali kusawe ya kaungezi, wengendo kubera nga mkwere kereza, atolo programu mrongoti, egenda kubera ngeja, ebirenge kuongirayo kusaidieyo. Kadeno kaduka, atana gulao account ne 22 bet, gulao account, osoburo kubera ngo siba ne 22 bet. Changu nyo kubirango kulao account gena msimu yo wogende ya ku internet wajia kubirango teka 22bet.ug website ya feja kubirango jiao kusimu yo gendo wali chigambo register chinye game juzambi bakusabo kuri amanyago nini namba yo namba ye sim katuwali awagenda promo code wajia kubirango teka u akatimba awagenda promo code wajia kubirango teka u akatimba. Then, nyiga mchigambo register. Oja kuwele nga wega taku 22 bet. Ensonga zona ziberenga zitambla. Tana weza habiri mwetani, tokirizi wa kuwele nga usiba. Chokana wa siba, bera nga usiba. Novu vuna nyiziba. Habata ne wandisa muka kensa, biri habiri mukaga, akade kabali kau. Yangu wa, uwele nga we wandisa. Osoburo kujano kuredio sapiensia, no vera nga we wandisa. Uja na chie biri choka. Kati gulumba ulumbi wali ya umuwe bezi. Noteka mwaka sawe vita anunofune chebi. Nosika zaone balance. Ni transport ino mufuna. Nujani wewandisa. Usawa nukube nango kuba kunamba yesimu eno. Nube nanga ate. Ero uitako. Okumanyevi singa uwele. Uwele usawa nukube nango ita. Nube nanga wewandisa. Mituwa lebiri juka. Inamba yesimu. Erizilo msambu tanu satu. Asatu munya. Abiri. Mkaga muenda. Zilo msambu tanu satu. Asatu munya. Abiri. Mkaga mwenda inamba isimu kuwa ino kuberango ita uberenga we wandisa muka kensa biri abiri mukaga abata nafuna mipira genda kukodi ombebezi uberenga ufuna mipira akapande kasoma pade selu mago umbebezi gendo uberenga ufuna mipira gendo alikuwen tubeti uberenga usiba bubo usiba siba na bufuna nyizwa atana weza abiri mweta ando krizi wa kuberango usiba kugambia risiti ezi kule mbede muziri biri kolektisiko eri kuleti badi eyo bajita asigala talama kolektisiko eri kuleti badi eyo bajita asigala talama gendo berengo funa kolektisiko eyo ekola audience mkugambye bojayo ka ordinary ogenda kubera ngo funya ka katambula katambula kakola oli lukumi ordinary leyo ya mipiri na kweri ordinary eina tuwa capital wa weekend wabula kolektisiko eyo kuleti badi mkugambye ebi transformer yangu ireta zikolektisiko abaziri deko koni muziro zaako yerese kolektisike yo mpira guli gumkola audience am buje audience ofunya akatambula oli lukumi akatambula kinatade ekiro kyonako lwacho odilukumi mbitano katuwa desente. Odilukumi mbitano etuwa desente. Kupadeko ni kulektisiko namba. Katigwe genda kukodi ya verengo njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Wobo itao. Ya kunjiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Oja kunjiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu munya hash. Paka jezenda la kweziri vya ipikuwa eri. Nechi bimba kwe ichiri. Tosi galira. Wabula wato ina kampisi. Ngulunako uluwe ninya. Wato ina kampisi. Ngulinda nincha lunako. Obo ina chido mwechi obo siwa. Tobu kila mlala wabu kito. Obo ina bitanu. Oba lukumi kwe obo siwa. Kasitobe rango siwa na vunanyi siwa. Ngoweza habili mweta ano kudakulu. Ate kodi ombebeze kubere mutwe kubanga. Yegendo kubere nange kuwa. Akasente. Abaloze zako mroze zako. Katieno siso ninge chari mkuuwa mingire tuwa tandise doku wera nga tulia sendi. Ngoe tuwa letuja tuzilia. Norecho genda kudoka choverengo funa mipira. Ngo njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Njiga sita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Hey! Mwenye wagamba. Wagamba waluwa wakulu wabasi wanga kapapuleta. Kati mwemuka nyako ogera manya. Ngate muma nyinti na wali bali wazanyi wazara. Wadunia hita na chowe mipia. Ulina gama nze mutaza afia. So baga mambu afia yaliyo. Mbu yali azanyi wazara wa matatu. Katigwe. Ugea na usipano gama ntaza afia. Mbu afia yaliyo nge muzanyi wazara. Goyo girako. Mbu nze mutaza afia umuhindi. Kumba afia goyo girako yaliyo. Mbu yali azanyi ya azanyi matatu waleruka. Nga ya azanyi wazara wa matatu. Wanga aza nga kapapula tekali uo. Mbunze nsibia aizuru china jashe china jia ne aizuru yali muzanyi wa zareda kakati okwe onya okutala afia simanya toyo gire kuba aizuru wabaza nyanga zara weda ni baba kuba gwe kwa tekodi ombebe zoverengo funa kumipira genda wali kutuwe ntupeche overengo siba bobo siba na pufunanyi siba atana weza avili mwetanto krizi wa kuwe rango siba kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu woboito ya kunjiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu ngatuma lidi saamu dakika nge mwenye tusigaziza nabade nabagambie konti njagala bazigira mwabasiwa kukadi nadala kadi miufu jine mipira ja friendlies ejama klabu jira wikanga jine mipira cha sinzo kubira mkadi miufu kumuru ndikulu ila nga zara weya tandi keda ensio naya jieto ulula inzo kuwa yobu badi wa kadi kubanga jimu kumipire jaba demu weekend wali umpira kwa timu ya Real Betis ya wade samba club ya Bournemouth. Real Betis wafamu mguangiri ya Spain, Bournemouth wafamu mguangiri ya Bungereza. Umupiro kwa wede bilibili na ye wabadeoko akasamba tuko wali kutisawecha Real Betis wabade game wenu echiitibwa Benito Villamarine Stadium. Umusambi aitibwa Anthony yaliko kutimu ya Manchester United nga fafagana ne Alex Scotti wa timu ya Bournemouth nebeske bitoje eruka kananga bona refa wa the red card jonaje iyo ndo ya weekend jenjo girako weekend yem mabade mu mpira kwa timu ya Newcastle nga basamba timu ya Valencia wali ku Mestalla mugwangira Spain Newcastle ya gwangu de goals za bate pili kwa yem nene moyo game mabade mu ngwala kakuse omusambi aitwa Jose Luis Gaya captain wa timu ya Valencia yatemye bubi nnyo omusambi aitibwa Anthony Eranga eroka kanangira nga bamfunumiza ali ku stretcher ogonagole kubera mu red card. Jose Luis Gaya captain wa timu ya Valencia ni bamu red card. Tottenham ngesamba Getafe gwawe temwemu ogo gwaba demwengo ala sigira banga komanyize mpiso bude lenja byo jo ne mipira kati Spurs ne Getafe gwawe temwemu ne engwale yabadde muli. Nalabia kono omuku basambi wa timu ya Spurs aitiwa Paul Van Heek. Gubaka gulanga omuja ku timu ya Brighton. Nga complaining nga gamba. Tala banko mpira. Gulimu vya kutema byuka. Ngo mpira kwa Spurs ine Getafe. Kati mawasi wa kukadi wali 22 betting option weri. So urokuwele nga mwitirao. Chia kaba sacha. Friendlies. Gwenzo gamba mbuwa sivye over. Kumbe bo kadi omupira gwawe deta. Aba gukole demba ako zeta. Ndaba kadi zisu semu friendlies zino. So. Abalumba ku 22 bet musobola kwekenenye mipira juna telejirimu abangereza na abaspana muri mukadi nokwetema bisusse bubinyo kale njagala kwerekerereza wano elisinga ko wano tujja kubira nga tujja nabyo waliye chiro mukaga paka musanvu ya kubera utu berenga tuita msonga zona transfers tuberenga tuziita muzona weekend ingawe zapate ayo tulabena wa sambi bomba mafunye bagenda gasabati ya timu za mwe iii tuja bita mwe chiro genda kukodio berengo ufune mipira late body ya kurembe temu ne ordinary ordinary jira kaka tambla ya katambla kwa tu wakalia odi lukumi mbitani dese odi lukumi ordinary yetuwa kapito ya weekend chirungi boja yu ordinary ufune ya kaka tambla late body ya kula odi insambu vya ipi kweri nechi bimba kwe chiri nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash upo itoja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bisinga kuwa no waliye chiru mkaga paka msambu yenze padi siru magomu pepezi kankuwa galize akaunge zaka lunch weraba.
10: Ako kekaba daka timba kebye misanyo extra Mutuko sosulide bye misanyo yona Aka timba kebye misanyo extra Kakutu usibu ako 22bet 22bet ya runga mizibu ya chitongole Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board Oku betinga kualifu kwa muze Erata kilizibu wa Edi abali wansiwe miaka abili mwetano Tueso ze sawi ndala Time check Esawa, eweze emu, eyaka ungezi Time check kutusibu wako Bera musigansimbi wo, ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabali dunaku Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemo mukaga tan star, mukaga hash Orondeko investor, oboko zese MTN momo app Tenda munya

0: ki zabadde bayitamu. Interest amanga g'abazungu ze galina wano. Waliwo ebintu emu bye balabanga bibi naye ne babigumiikiriza. Kaakati ekimu ku bazungu bye baagumiikiriza kwe kubeera nga tukutta abantu ne tubatwala mu makooti g'amagye, ne kooti Supreme Court n'esazaamu etteeka ly'amagye, ne tuddamu ne tukola eddala, naye waakiri ng'abazungu baga nti akasita balamu sibaki sibafu. Nabo ekitonze njagala kubayozaayoza. Newankubadde ekyagenze ku likodi yaabwe si kirungi, naye nze mbawagira kubanga mwami Jjunju omuntu akwagaliza ekkomera yenna aba akwagaliza n'okufa. Era mpuliddeyo abadde bagamba nti oyo Machete etabadde mu kkomera n'ovaayo ng'oyina enviiri, bali mu kwogera ku bitono. Ebinene tebabikola ki?
1: Tebabyogerako.
0: Abantu abo tebali mu kwogera nti Machete yeebase mu kkomera emyaka 6 naye nga talina musango gonna. Yeebase emyaka 6 nga talina musango gonna, naye munnanga abantu mu kifo ky'okwogera ku baana Machete be yaleka ebweru adde tebasoma kati kumpi P7 namba, bali mu kwogera ku kyaki ku kyambiri. Machete abadde musibe naye nga yafuna privilege nga yakulira omu ku bakulira basibi banne nga era ayambako nga kiri besigi yagamba nti abantu abamu Museveni abawaayo obwakatikkiro mu kkomera ne balowooza nti nabo basirikale naye nga Jesse nabo basibi baki
1: banne
0: waabo. Kati ne Machete bw'abadde era pe namulambulira era namusanga asibyeko ekitambaala kiri ekya bakiyita bata ekitambaala ekyo kye beesiba ku mutwe kyaffe eky'abasiraamu.
1: Ejjubba.
0: Si jjubba. Ejjubba bajambala ku bibegabega ebanga kkanzu. So kaakati nze njagala bba kulisaayo mu mbeera yonna gye baakoze ki gye baaviiriddemu. Ekyokubanga baaviiriddeyo ku Amnesty ekyo si bubi bwabwe. Ekyo bubi bwa gavumenti. Lwaki osiba omuntu atalina musango n'omusiba ebbanga eryo lyonna? Lwaki omuntu oba tomuwozesa n'obujulizi n'obuleeta omusango ne gumukola ki ne gumusinga? Naye gavumenti yakwata abaana abo nti ebatutte ebasibye mbu baajingirira ebibomu kati emaliriza ate esiba ba birungi. Kitegeeza nti waaliwo obutanoonyereza buki bulungi. Naye nze kyennyinza okwogera ku abo baganda bange nti ekisooka mbebaza okubanga baavudde mu kkomera. Era ne nneebaza n'ababaka ba NUP abaasonze ssente zibayambeko okulaba nga batandikirawo okweddaabula. Mwami Jjunju n'abatuuliza emyaka mingi, omuntu aba yagenda mu kkomera ssebo, bw'oba wagenda oli ku muzigo okumawo Land Road yagugabadde, tayinza beerawo nti akugumiikiriza. Bw'oba waleka ozimbye akayumba nga tekannaggwa, otuuka kaamera mudde emiti ng'oyina kamenya, oddemu ozimba akalala. Sinakindi nga n'akapoloti baakatunda ab'ewaka ate nabo basobole okufuna ekyokola ki
1: kyokulya.
0: Kati neebaza ababaka ba Nuupu olw'okulaba enteekateeka eyo ne bagyenyigiramu ne bakwayira. Njagala n'okwebaza ekibiina kubanga nawulidde nti ekibiina kyakutteyo kasente kekyafunyiira mu bubujjirizi obutono obwavudde mu babaka ba paalamenti. Oluvannyuma lw'okulanga ekibiina tekikyali sivinga kasente konna aka iPod gavumenti zeyayimiriza, baakutte ku kasaala kaabwe ne bawa ekibiina kisobole okuddukanya emirimu gyaki y'ekibiina. Era n'ekibiina ne kikwatako kasente ako nakyo ne kiddukirira baganda baffe. Twagala basaba kasente ako mukakozese bulungi ate ekirungi abo bo. Kati essaawa zino bw'oba onoonya omuntu asinga okkekereza ssente ye muntu avudde mu kkomera. Ekyokkekereza baba bakimanyi buki bulungi, tubasaba akasente ako mukakozese bulungi. Naye mwami Jjunju era njagala kusinziira ne wano wennyininnyini ku muzindaalo. Nze njogera amazima. Ekibiina kye NUP nkitegeeze mu butongole officially nti nze ndi wa Nuupu naye sikkiririza na munnambe kye.
1: Nambe kye muleke wamwogeddeko.
0: Ne Zedwig era mbadde simukkiririzaamu. Mwami Jjunju ebyopozi tubeere serious tebikolebwa muntu agina njala. Nze mbadde ku mikolo ena nga pulezidenti waffe abookera bodaboda nga ava ku mikolo.
1: Ani?
0: Mukyala Zedwig. Ogusembyewo gwe yabuukira bodaboda.
1: Mukazi wattu nga talina moto.
0: Anti otosobola beera mukulembeze wa kibiina. Era njagala kusaba pulezidenti essaawa zino mu kibiina kye NUP mulimu abantu aba bensobola okugumiikiriza babeeri ba pulezidenti b'ekibiina babiri. Asooka ye Joel Ssenyonyi, owookubiri ye Muwanga Kivumbi.
1: Ate Pomwiro. Ate lwaki ogaana?
0: Oyo akyali mupya mu kibiina agire ng'agumiikirizaako kiyafunye kimala. Naye bano bamanyi bulungi
1: ennono y'ekibiina.
0: Katana treasurer.

0: Wewao, tuchari kunkuluza ya magezi nsumuziki nipimiza nyuchi endamu nyakata nyezi nyafa maradio sapienza tukuweleza tusinzira wano kuchitabe chekereza ya katolika Ensambia wa Uganda Catholic Secretariat wano Ensambia so ubotu sanga botuka Ensambia kudua liru auwe njini radio sapienza ubo jiraba weri chukumera mweri ubo jiraba wenyini Secretariat oba botuka Ensambia kudua liru banga weta wowe tera wenyini oyambuke ku kerezia y'Ensambia Pro Cathedral yali Lutikko ya Kampala Diocese eyo bwoba oweta bwoti ekikomera ekyo mwetuli mwenyini so mwebali nnyo mwebalire ddala okutuwuliriza olwaleero giweredde ddala emyaka etaano bukyanga Reverend Father Rosias Bunya omukama amuyita okubambula mu bwensene era we yamuyitira yali aweerereza Bumangi mu kiseera ekyo Yesu ye yali bwana mukulu we Bumangi kwenzijukiranga yali bwana mukulu we Bulangi so zali ennaku z'omwezi 10 Agosto 2021 omukama n'amuyita so twongere omusabira omukama mu ekyummulo ekyemirembe Fata Bunyono twamulabanga nnyo ebisanje ng'awetawo nnyo ng'akyali sanje eyo gye yali aweerereza mu biseera ebyo so teyeekuulanga kuwetako bisanje waakiri n'abuuzaako ku bakulu ebisanje then mu mbeera endala mbadde njagala okubaza mwami Ben Ssentongo ng'asinzira wali e Manhattan mu New York City United States kwali agambye tisebo munywanyi webali kuweereza kwendi nnyo ku pulogulaamu yaffe ŋŋanzi ey'ebyafaayo by'ekereziya ali wali mu Manhattan New York City United States. So abawuliriza nga musinzira emitala w'amayanja tubasiima nnyo bakulu mwebale nnyo okuwuliriza ate n'okwagala enkuluze y'amagezi Father nkwaniriza amaze okugoba obumale omukulu atuuse kati katusimbulire wano ate emboozi yaffe yaleero era Father munnange w'ojjidde ffe eggulo twabadde mu ntujjo twabadde mu mbaga twabadde mbusosoloti ate nekuluna kululi olw'omukaaga nga bwe twali mu ntujjo Father nkwaniriza nnyo
1: abooluganda abaagalwa baaniriza nnyo ku pulogulaamu yaffe n'eŋŋanzi ebyafaayo by'ekereziya era nebaza n'abawuliza baffe bonna nga mu ngeri njawulo kutumirako ogi wange nali mu P1 ye nga ali mu P3 omukyala Vivian Gonzaga Mbazira nga ali wali ekitagobwa yafumbirwa naye nga mwana wa Kaalo eri mu parish yaffe ebisanje ng'azaalibwa wali ag'omugenzi katowa namwandu kyamuzi wazaalibwawo ekirimya wansi basoma ffenna wali ku Aunt Teddy ekirimya tumiddeko nnyo webali okuwuliza pulogulaamu yaffe eno webalire ddala ate nebaza n'abonna abawagira naddala abamapima ekoloji n'egyokufuna obusosoloti abantu bangi nnyo abasabidde abaana baffe okufuna obusosoloti n'ababawagidde mu ngeri ezitali zimu mwebale nnyo mwebalire ddala era tukyatambulira mu mulamwa gwe gumu buli wiiki nga tugenda twogera tubabuulira agaba gafuddeyo okukulisa abafunye obusosoloti ate mu ngeri enjawulo n'ofunayo omulamwa gwetwogerako ogudda ku sakamentu lino erya oldini mujjukira wiiks bbiri zetukubye mabega twayogera ku madaala agali mu sakamentu lino erya oldini netusimba essira ku budyankoni netutunulira osaserdoti ate n'obwepisikoopi ate ku mande ewedde netunuulira omukolo guno gwennyini ogw'okuwa obusosoloti ebigulimu essaawa zetwaba basoma n'emikolo egikolebwa ate olwaleero tujja kufuna mu ngeri enjawulo ku biki ebisaanyizo ebyoyo ekezeya byatuwa tekateeka oba akkirizibwa okufuna obusosoloti ebisaanyizo ebyawamu ebayita universal waliwo ebimu nga biigwa mu masaza ag'enjawulo naye tujja kutunuulira ebyawamu ekezeya katolika byatuwa mu kataba akatugayidi akatukulembera oba akatulambika aka canon law wali nakuza omwezi nga mukaaga omwezi ogw'omunaana kwe kugamba olunaku lw'okufuuka obulala musaza eryerira mambuka ga Uganda omwepisikoopi waalyo Right Reverend Sanctus Lino Wanok yawa abasajja 11 nga abasajja bano abawa obusosoloti ate abaseminaaliyo 8 n'abawa obudyankoni wali mu kathedro eyerira nakubalirwakuna era nabakuutirira bonna okubeera abeetowaze, okubeera abeekisa, okubeera nga balimu ensa ate n'okuweerayo ddala mu kuweereza abantu ba Katonda. Ate bwe tugendako mu ssaza ekkulu ery'Embalala, Omusawo Episkoopi waalyo Lambert Baino Mugisha wali ku Cathedral eya Our Lady of Perpetual Help nga eryawo Nyamitanga. Bwatyo yakola moyo mutuukirivu nga ssaako emikono ku bavubuka 16 abaseminaaliyo ne bafuna obulyankoni ate 8 ne bafuna obusaseedooti. Okuvaako masaza ago tuzze tulaba tuongera okwebaza ekirabo ekyo eky'obusaseedooti okulanga buli ssaza waakiri libaako n'abasosoti lifuna abasaseedooti. Ate wetunuulira oba tugendako mu ssaza ery'eggulu Gulu Archdiocese era nawo Sarepiskopi waalyo Sarepiskopi Rafael Pimoni era naye yasinziira mu parish Atede parish eyo yawa abasosoloti bana nga bano ye omu yali yali badenga yawa abasosoloti basatu ati n'omudyankoni omu bonambali bana yafuna obudyankoni ye Reverend Katidikon Owen Norman nga nava mu ssaza erye Nebbi ate Reverend Father Rogers Berokani abamu Nebbi Diocese ate Reverend Father Ronald Rasingura Hoima Diocese ne Reverend Father Morris Okuru Gulu Archdiocese bano beyawa bonna babibiina ensonga kimuwuliranga bava mu masaza ag'enjawulo bava mu kibiina kibayita kya Salesians of Don Bosco mpasa gyensomeramu ya Basalesians era omuvubuka ono omu kakati Reverend Father Morris Okuru bonna abo bali mu kibiina ekyo. Kati okuddako wano ewaffe wano omusaza ekkulu ly'e Kampala era mukono gwali gwa kitiibwa nnyo Sarepiskopi Paul Ssemwogerere yakulembeddemu emmisa ku Cathedral e Lubaga ate n'awa era abasosoloti bano beŋŋenda okwogera amannya kubanga mu bo yawadde abadyankoni 6 nga bwe twalabye naye kanja kusookera kwogera ku basaseedooti. Yawadde Father Kati Patrick Kalyango nga ava Mitala Maria Parish, Father Joseph Santana nga ava Mumbuya Parish, Father Ambrose Lubinga nga ava Mukawanda Parish, Father James Kaweesa nga ava Mulweza Parish, Father Adrian Kangave nga ava Mulubaga Cathedral Parish, Father Alex Kizito Kawere nga ava Kitagobwa Parish, Father Ronald Kakoza nga ava Konge Lukuli Parish, Father Leonard Serugo nga ava Kigowa Parish ati ne Father Victor Mugisha Fernandez nga ava Ntebe Parish. Tumwebaza nnyo naye olw'okutuwera abavubuka abaffe bano obusaseedooti. Kizo gamba omwaka tegutusaze gutambudde bulungi era essala yaffe gyetusoma bulijjo Omukama okwongera abakozi mu nnimiro ye twakasanga Omukama agiwuliriza. Bino nga mbyogera oyinza okuba tomanyi tulabye weekend ekikubya mabega esaza masaza mangi mu nsi ya Amerika agakalubiriziddwa abepiskopi ne bawalirizibwa okugenda nga ebigo ebimu gagenda gabigatta oba nga bw'ogamba nti wano tunuulira ngeze Masaka ngeze Kampala nebagenda nga awadde ebigo ebibiri nekifuuka kimu olw'ensonga nti ennamba y'abasosoloti egenze ekendeera. Masaza mangi ogenda okuwulira nti ne parish ezimu zibadde zifuna emisa kusaana nga tukyasobola olw'ensonga nti kati Father ali omu nga ate mateeka g'ekereziya waliwo emisa zotasooka kusoma kati nno nga balina okutegeeza ebigo ebyo nti tebajja kusobola kufuna misa ku Sande. So okulaba obuzibu obuliwo awo nno we tugamba nti Uganda twebaza Katonda kituufu sanye tumwebaze olw'ekirabo kino eky'obusosoloti.
2: Kisanye tumwebaze Father. Kakati eki Father eky'obusosoloti nga okiryawo twagala okwongera okumanya emitendera kubanga wayogera ku mitendera luli era nakati ng'otandika okyogeddeko emitendera egitutuusa ku busosoloti. Watutemera okusingira ddala ku busosoloti ebiti ebirimu, naye nsaba oyongere okugumiza ku nsonga eyo nga bwe wali osuubizza nti ojja kutwongerako, Father.
1: Kakati abooluganda, tugenda kwogera ku sakamentu lino olwaleero. Nyizo gamba tugenda kulimaliriza. Ngenda kubaza mkatona emabega ate ngende nga nzimba mpola mpola kongera okulinyikira. Ekelezia etuwa tuinzo kubuyita bazita canons obuwayiro bwegende teka mu kitabo ekyokuna mu title eyo mukaaga okuva kuteka namba 18 paka kuteka namba 154 kumpi lyonna lyogera ku sakramentu lino ya ordini. Nga akawaira akasooka eteeka namba 18 kategeeza nti sakramentu lino yateekebwa Mukama waffe Yesu Kristu yennyini, era itako omuntu enkovu etasebengerera, era emufuula omuntu ayawuliddwa mu ngeri enjawulo olwe sakramentu lino erya ordini. Nekatujukiza eteeka namba 19 nti sakramentu lino irimu madala oba mitendera esatu. Ekisookera ddala mu bujjuvu bwalyo ery'obwepiskoopi eriddako ery'abasaserdoti ate nerisembayo ly'abadiankoni. Lino nga liweebwa omwepiskoopi assa emikono oyo abagenda okuliweebwa ate n'asoma essaala emwawula mu ngeri enjawulo ng'agoberera ebitabo oba ng'agoberera ebyo essaala nga bwe bagiwandiika mu bitabo Ekeziya bye yakkiriza. Kino nga buli ssaala esinzira ku mutendera oyo abagenda okufuna essakamentu ya oludiini gw'abaagendako. Abo aba baliweereddwa essakramentu lino erya oludiini ku mitendera okugeza ogw'obwepiskoopi ate n'ogw'obusaserdoti bafuna obuvunaanyizibwa era n'obutume ate era bafunyamu n'amaanyi okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu nga omutwe omukulu. Era yaddenga badyankoni nabo bafuna obuweereza obw'okuweereza abantu nga baweereza Katonda nga baweereza abantu naddala mu mikolo emitukuvu naddala mu kulanga ekigambo kya Katonda n'okukola ebikolwa eby'ekisa, naye bo tebayimirirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu ng'omutwe, naye bali ababiri bafuna obutume obwo. Mukuddako bwe tugenda kuteeka namba 11 litandika ekitundu ekyokubiri kye twalaba wali nti esakamentu lino emikolo egiribeeramu litambula litya. Mbufunze twagamba nti esakamentu lino erya oludiini likuzibwa bulijjo okugeza kunaku lwaluteereddwawo, naye kyalibadde kirungi okusinza ku tteeka lino okuzibwa ku Sande oba kunaku olukulu oba kunaku olukulu olulagiddwa. Naye olw'ensonga eziteebereka kye bayita for pastoral reasons lusobola okuteekebwa kunaku olulala n'ennaku eza wiiki. Kyokka ate namba otugenda ku namba 11 akawaira akasooka atike esooka batusaba nti ekyalibadde kisinga obulungi nti sakramentu ino erya oludiini okuweebwa mu cathedral nga omwepiskoopi atudde ku ntebe ye ey'obwepiskoopi to be celebrated in the cathedral church. Naye olw'ensonga ne bateekako nti for pastoral reasons nga bw'ogamba kati bw'olaba eno ebweru 99% if not 100% obusosoli bwonna obuweebwa mu cathedral bwonna. Naye so okubeera nga oga nti okwongera kati masazanga gekasese bagenda batambuza mu pashe ez'enjawulo, okwongera okusikiriza abavubuka ogenda oba okwetaba mu okuyingira mu buweereza buno bw'obusosoloti, okwanguyizaako buli parish okufuna omukisa okwetaba mu mikolo gino, bayinza okuba babeeyo Nazareti okube Nazareti bajje ekitovu bagamba okke abana abava mu bendo bende eryeyo bajja kufunira eyo mabisikopi natambula n'agenda eri kituyise pastoral reasons basobola okutunuulira ensonga eziteebereka ne bagamba okke terijja kubeera mu kathidro tugende tukulize awalala. Teeka namba akawaira ako kubiri article namba ey'okubiri mu teeka namba 11 ligamba nti bonna abakereewo okugamba abepiskopi aba sasedoti na badiankoni abesazerio na abantu bakatonda bonna kwetuita bakristu abelere baino kuitibwa must be invited kumkolo guno gwa ordination yacho pamula abantu tokamba tengazi tebampise fenna twatuitidwa so what they say ekibina kya abantu ekiwera okubeerawo ngesakamentu lino likuzibwa ate eteka namba 10:12 litukakasa nti oye ka ino buyinza okukola sakamentu lino ye mwepiskopi eteka namba 10:13 tewali mwepiskopi akirizibwa kuwa mwepiskopi eri omwepiskopi omulala nga talina lukusa oba tugambe kiwandiiko kiwandiike ekiva e Roma nti lwabugenza ku sakramentu lya ordine nga tugenza kumutenda ogwa episkopi buli mwepiskopi omulaba nti afunye obwepiskopi abaina okubanga n'ekiwandiiko nga kyava owa papa obutereevu ekimu obwepiskopi ate mu kuteekateeka omukolo ne bafuna abepiskopi abanassaako emikono omwepiskopi ono omujja. Nenga wenagambye tujja kusinga kubeera nnyo ku kya ekyobusosoloti n'ekyobudyankoni muteeka namba 10:15 atika esooka buli muntu agenda okufuna obusosoloti n'obudyankoni ayina okuweebwa omwepiskopi we yennyini. Buli wofuna obwepiskopi olina okubanga olina essaza lyovaamu tewali asobola kufuna awo nagalaale nti oba nti oba oliwe Masaka oliwe Kampala omwepiskopi waino yalina okukuwa obusosoloti obwo oba obudyankoni oba ng'olina ebbaluwa entongole ewandiikiddwa okuva omwepiskopi wo nga asaba omwepiskopi eri awala gy'ogenda okufunira akuwa obusosoloti obwo oba obudyankoni nti owe Masaka asobola okusaba ewe Kampala obanga wetwalaba wano olina jja wano e Roma agenda kufunira Roma naye aba alina ebbaluwa entongole nga mpandiike ng'eriko omukono gwa bishop ne stamp nga bishop asaba omwepiskopi weno amuweere omudyankoni obusosoloti oba omuseminaaliyo obusaseedooti era mu tteeka lye erimu tewali mwepiskopi asobola kuva musaza ddala nagenda naweeramu ddala nga talina lukusa okuva w'omupiskopi w'essaza eryo tugeze omwepiskopi w'Masaka asobola kuva Masaka nagenda aweera obusosoloti e Kampala nga talina lukusa lutongole okuva omwepiskopi w'essaza ery'e Kampala era bano tebasobola okuwa ebbaluwa eyo entongole gyetwayogeddeko omwepiskopi wennyini oyo wanaweereko mu tteeka namba 10:16 oba wetuyita apostolic administrator nga tulaba musaza kati ery'ejjinja nga apostolic administrator waba agenda kuwa ebbaluwa alina okubanga amaze okwebuuza ku lukiiko olw'aba wabuzi ba bishop kye bayita the college of consultors awo n'alyoka awandiika ebbaluwa eyo era mu tteeka lyerimu ligamba mu tteeka 12:2 nti omwepiskopi oyo tasobola kugenda mu maaso kuwa mudyanko ne busosoloti okujjako nga amaze okwekakasa nti ebbaluwa yemuweerezeddwa eri authentic tasobola kugenda ku NASA n'akudda ekipapula kye alina okulaba nga awuliza kati tulina amasimu alina okunoonyereza nti ebbaluwa eno etuuse wano ngaita mu kitongole ekikola ku bbaluwa entongole z'essaza okugeza ngaita mu chancery chancellor w'essaza eno ebbaluwa gyeyituusa alina okuwandiika ng'awuliganya ne chancellor w'essaza eri ebbaluwa gyevudde okutegeera nti ebbaluwa eva mu ofiisi yaabwe ntuufu amaze okwekakasa awo nno asobola okuwa obusosolooti omusosolooti oyo abaweezeddwa musaza eryo afuna obusosolooti kyokka era oli aweereza ebbaluwa alina obuyinza okuyitayo ebbaluwa eyo n'agamba ebbaluwa gyenakuweereza bagikomyewo nogwe naliŋŋamba nti agenda omuwe tomuwa ebyo nabigwa kisinzira ensonga eziba ziriwo naye nga byonna bisoboka era tubirabyeko
2: faatha nsaba tuwummulire mukaawo kanzigye obubaka buno bannange tugenda kukomawo faatha tukyali naye kalayini kwali ensonga za busosoloti.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unonye yume yogiro bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa nukwelio sapiensia in Zambia. Echechizi mutuwa chigonjo lada. Tuina machines. Eziko la kuhuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Okukusobu tebe, ne tents.
5: Tukubide kunoti msambu tanu mnana. Na utiemu msambu kuminanya.
4: Lero ng'enakuza omwezi 10 omwezi ogw'omunaana nyaffe ekereziya atuwa omujulizi omutuukirivu Lawrence owe Roma. Lawrence yazaalibwa ng'enakuza omwezi 3 mulumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri mu mwaka gwa 2025 mu Huesca mu Aragon mu Spain, era bazadde be ye Orientius omutuukirivu ne Patientia omutuukirivu. Lawrence we yali mu myaka gye egy'obuvubuka yasisinkana Papa Sixtus ow'okubiri mu Zaragoza, era baagenda bonna e Roma. Era Sixtus bwe yafuuka Papa mu mwaka gwa 2057 yalinyisa Lawrence ku ddaala ly'obudyankoni era n'amulonda nga ssaabadyankoni wa Roma. Lawrence mu buweereza bwe yali muwanika ng'avunaanyizibwa ku kukuuma ebintu n'okuwanga abaavu ssente. Mu biseera by'obukulembeze bwa Emperor Valerian mwe yayigganyiza Abakatoliki, omu ku bakulembeze ba Roma yalagira Lawrence aweeyo ebyobugagga by'ekereziya, era awo Lawrence yeegayirira okumala ennaku 3 Omukama asobola okumuyisa mu mbeera eno n'okusobola okubikuŋŋaanya. Wabula ono teyabiwaayo era yabikwata n'abigabira abaavu, abalwadde ne baamulekwa. Olwo ku lunaku olw'okusatu n'alagayo abantu abo abanaku n'abaavu ew'omukulembeze ono, era Lawrence n'alangirira nti bino bye byobugagga by'ekereziya. Lawrence yafanga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 2058 ku myaka 32, era nga yafa bujulizi bwe yakali nirwa kukatimba, era ebigambo bye byasembayo byali bigamba nti munkyuse mwoke n'oludda olulala kubanga olumu luyidde. Yaziikibwa mu Roma, wabula kati ebisigala bye byaziikibwa ewali Autali mu Basilica ya San Lorenzo mu Roma ekya Italy. Lawrence yalangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Omutuukirivu Lawrence yawolereza abadyankoni, abaseminaariyo, abafumbi, abakola emigaati, bannakatemba, abaavu, balibradians, abazinya moto, abayizi n'ekibuga Roma ne Sri Lanka. Lawrence omujulizi omutuukirivu otusabire.
6: Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, automechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
7: Tukubire ku 0772 ana mu mwenda 25 asatu mu musanvu.
8: Business yoteri kula gato jiranze lwaki abantu balanga bye bakola? Anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer, jangu ku Radio Sapiens ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino: noti 752 87 6 8 oba plus 2 5 6 biri noti noti 9 2 8 nya biri noti, oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
9: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe, era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe Justice and Peace mu Kampala Archdiocese kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo, era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo, era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku Vicariate Gayaza ku Parish gwa kutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo, era nga lw'olw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza. Ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikuku abantu, ng'ennaku z'omwezi 8 ye Beni Chwanuka Memorial Day, era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya Popopo mu Ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana. Ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya Parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya. Olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe, era ng'omukolo gwakubeera ku Vicariate y'Entebbe mu Parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
10: Owange, sembi jayagwa eddalu.
11: Njali tayinza butalaluka.
10: emali ye yonna yesana wo munabambula wo muliro
11: mambi
10: twamugambanga afune insurance ya Ghana Pax Insurance fifika abasobola okumalawo obusibu obwa bukutuseeko mu bwangu ddala tulina ebika bya insuranga insurance y'abakozi ey'ebidduka tulina insurance ey'omuliro ey'ebisibu ebikugwako obubi ng'obadde tewetegese insurance y'emigugu egisaabalisibwa ku mazzi insurance etangira obuti abagobutira okugwa mu business tulina ne insurance ezingako byonna ebiyinza okugwako nga totegedde Pax Insurance tusange ku ttabi lyaffe ekkulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Lot 3 ku Colville Street tulina n'amatabi amalala okwetoolola Uganda yonna Pax erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Pax our insurance partner Ebyedda bisasika nga mpawa David sa
12: Mutaka nsikizito mwabuzito Ntandise okwekeze nyago Umuntu bwachawa muna mugamba ndugutu fude Suna na abaziba Na ye kitegeza achi Sekawaka suno okubili Yali wa mkwano nyo na abe gwange li abaziba Abasangiwa mu Tanzania Na yo nakulumu Bamuweza ko embwa bili Nge chidabo cha mazalibwa Na aba nyigira nyo Ila na aba chawa Mungeri yeyo na asa ono okubata bala Ila omukwano gwawegu awegwa kuma Kwekwavo kugamba wa ntikutu fude suna na abaziba nga kigambibwa omuntu wabira nga babadde ba mukwano naye ne baawukana
10: ebyedda bisasika nga mpawa David sa
13: Fred halo nga sikuwulira Fred halo
14: Wanji baba
13: nakuwa setezo gendo kwa wanita mkakesa tuwanzirira
14: ha baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia anti mutabani wono George ba mgoba senteza holiday package nemu wake nkumitano baba nakula bubi
13: kate setezo gumwe sundu weguli
14: ha wabanchi kunyonyole ntia baba anti baba mchala wono na ye chilo lulwe njini olumuto lwa muluma nemu gulirako magnesium wakakaga
13: kato inaomeka
14: oba kenda baba
13: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
14: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
13: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
15: Enaku wasigade yombale, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandise. Oleme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ila pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa lebili joka. Jangu wano kwe diyo sapiesi esambia, we wandise. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu tano. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
16: Eno jowi chenda munyaka tunyeze nya fama
17: Radio Sapiens
18: Radio Sapiens
17: Radio Sapiens
18: Radio Sapiens
17: Radio Sapiens
19: Uruimba uliriza credo in Latin credo zukiriza mu Latini eri mu luyimba abanga ubude butambudde tetusobola father sobola kuyungako kati ubude butambudde kati okujjako tumale kugenda mu time shake ndowooza kiba kikola nyo Na yenge nsonga jochari kwa jochatua. Mkulu nyo. Era abeba seorua lero. Biba subidua na biyo binji. Bulirwe tuja mprogramu eno. Abata jibera kwa msubwa binji. Kwa binji. Omanyi fada uliru wayogera kwa World Cup. Hei. Wali wabanda. Ni wangamba banangi. Fada. Mwatu wadene World Cup. Fada yatu wade World Cup. Banange twali tumanyi nti waliwo ne connection hiyo na yomupira ne kerezia katolika especially the World Cup nga tolina bwo kigeraageranya tewali muntu wayinza kikwanaganyiza kola comparison ba n'okugeraageranya naye bagenda okulyanga kerezia erina akakwate kanene nnyo ku mupiira wali okiraba Ndabira nyo Father Yohana Marias Muzei Sengabi Nkutumi deko nyo Webali nyo manyinti ali murumu la Father Sengabi Anyway Ndoza makasera kano nga tuge na mtaimi cheke Kamfune kubantuba na abokuwa kubusimu Bano mpudi na ye Ibibuzo vye muna abuza Father wana afuna akada akabida musimanyi Kusunzi za kuchila tagesi wanji
20: Jaja.
19: Wanji
20: Awo nchayo
19: nyo Sisobola
11: Nota mutumira.
19: Mbadde nja atumira programu yawe.
11: Gundi mama gundi
19: ani
11: Eha, wekonagana kebiatika.
19: Au chitege debulunji.
11: Kati wevale kuweleza program mwurunji kwoto. Faza abate mwoza. Inayeba nanga. Omuntu okugenda mukereziyo kusaba misa bakaka mukake oba kiva ku mutima gwa muntu.
19: Teba mukaka.
11: Wevale kuweleza naye. Bigambo fasiri kwa nine mama lobateka mama abe. Abera ko mundeba
19: yebalire tale
11: ne mama afsinate
19: yese
11: ne mama namusu kumide nyo
19: okay
11: no mchala akola omumbawe kibuye mumbawa we kibuya uga yambuka kulubiri
19: naye tavako
11: ya ngamba kwagala nyowe bali kuweleza jaja nzo senyonjo Moses ndobozi yabantu beka besivako
19: twe yanzi
11: kuri program yo nayo nebera kusapienza yonanji wujida ya mjunju ya niye ya mawasu alabati ya magome njiwulida neye ya faza njiwulida neye ambate kuchagulo wanunenga mba haka nekereze malaku kugamba kufaza yovo mtu baka kamukako genda mkereziwe bachi kwa kumutima kwa mtu atene mtu mina nyonyo netu mina na waso zloki ya wafunyo wa faza
19: amina
11: aa mkama wa manji jaja suja fuka mwogezi waluna kukandekele na wala laka kusa watana wa kuweba kaweba li kuweleza kuanga
19: tuwe yanzi okay.
18: Tuwe suze sawi ndala time check Esawa, suweze tanwe zechiro. Time check kutusibu wako. Bena musigansimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atemo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Eno ya radio chenda munyaka tonyese nyafama.
20: Radio ya Kelezia.

0: Wewawo, chucha kena maso. Oo, abantu wabade basumuluda masumu. Na ina imbagamba, muli inde kubanake. Bada sogato yongire kubanga, abantu basa masumu, wano bagamba, uzo sumuluda masumu. Neda, fada soka weyongire kubanga munango. Soso roti, asabutu nyenyula ke mitendira, ne, buwampu na uko. Hey. Biebia fai biekerezi ya toto jabisanga walala yona okunjako wanakuregi ya sapiensia ira na damu programu eno na ini programu za pendala zigenda zikuwa zikulisa kakati ya ono programu eno yo ate ne male gobe mchibia fada tuwe yongere yosebo
1: kakati ya Buluganda mapeka kuwa alimu mbuza anyaya inofuna obusosoloti echibuza echo bachi damu chapter yoku bili those to be ordained nga kitandikira ku teka namba 12 munya isoka ino kubanga musajja
0: chimo
1: a male person ekyo kubiringa mubatize yabatizibwa nga yabatizibwa tukamena afuna na sakramentu nga na malaga soka eti kitwalira onti nga yabatizibwa afuna komunyo afuna yafuna konfirmasiyo yekakizibwa okufuna okulinya kugana madala sakramenti ya odi okufuna sakramenti ya odini mu butufu bwalyo muteka namba 12:5 okufuna obusosoloti n'obudyankoni mu butufu bwabyo kyetaagisa oyagenda okubufuna okubanga amaze ebbanga lyonna eriteekebwawo etteeka ono ayina okubanga akikakasiddwa nti alowooza bulungi asalawo bulungi ngebyonna omwaiso bya bisalawo era nga ayina n'ebisanyizo byonna kyetuta necessary qualities ez'omuntu omulamu ngate ayina kiziizo kyonna kyonna ekigwa mu mateeka g'ekereziya nga ejjo gasoma ekimulobera okufuna obusosoloti oba obudyankoni kati mukweyongerayo nga twabazino requirements ebisanyizo muteeka namba 12:6 omuntu ono alina okubanga kivudde mu kwagala kwe mu ddembe nga tewali amukase okubanga afuna obusosoloti tusobola okuba nti wakiddwa bazadde bo oba wakakiddwa embeera
0: ab'emikwano
1: kivudde mu kwagala kwo ate nga obadde free tekikkirizibwako yadda n'akatono okukaka omuntu tekawe ligamba it is absolutely forbidden to force anyone in any way or for any reason to receive orders or to deter one who is canonically suitable for receiving them. Tejikirizibwa edina katono okukaka omuntu okufuna tolina songa ino kyosobola kuwa okufuna sakramenti ya oldini oba tejikirizibwa muntu yenna kumuziyiza kulifuna nga asaanidde okulifuna to deter one who is canonically suitable from receiving them. Wetweyongerayo abo abeetekateeka okufuna obudyankoni n'obusosoloti balina okulaba nga bagunjuddwa bulungi nga bateekateekeddwa bulungi okusinziira ku mateeka g'ekereziya omwepisikoopi ow'essaza oba supiriya wo yabagenda okufuna obusosoloti oba obudyankoni ayina okulaba nga bano abagenda okwambusibwa ku madaala gano basomeseddwa bulungi kwebyo ebidda obuvunaanyizibwa bwe bagendako obw'obusosoloti oba obw'obudyankoni era abo bokka abakkiriziddwa okunyisibwa ku ddaala lino nga omwepisikoopi amaze okwebuuza obulungi yennyini ng'amaze n'okwebuuza gye badde basomera nga buli kimu akitadde mu nkola kwe kugamba nga afunye ebibakwatako obulungi kuva gye bazaalibwa mpasi gye bazaalibwa gye basomedde okutegeera nti bantu bansa neyo gye bawangaalira balina kye bayita moral integrity ate nga ne ekikula kyabwe physical kyokka ate n'ebyobwongo psychic qualities ebisobozesa okuweza mu sakramentu lino babirina tebirina okubanga mu kikula kyo ne mu bwongo obwo byonna byokusobozesa okukola esakramentu lino gye byetaagisa obulungi muteeka namba 13 mutera okulanga lwa bajiddwamu nagundi tagenda gira waba omusiremu w'omwaka mutera okubiwulira bigwawo naye oyo yenna gw'owulira nti basibye oba ajiddwamu waino kubanga waliwo ensonga ngegwa mateka gekelezia tena kuba wabwirwago canonical cause ne wali badenge ensonga eyo tebajiogedde nga bajirese kubanga ensonga ezimu zazina okubanga bakuuma ekitiibwa ky'omuntu waza kubanga waliwo kizuuliddwa naye nga ate tebaba kusamaza bantu olw'okukuuma ekitiibwa ky'oyo gw'abayimiriza oba kya famire ye oba kya parishi ye kati ne bamuyimiriza oba ne batamuwa naye nga ensonga erina okubanga weeri nga eri mu mateeka g'ekereziya has to be a canonical cause ng'emanyikiddwa bulungi bishop abalagena okumuwa oba oyo amwinako obuvunaanyizibwa kyetuyita competent major superior yekka yasobola nagaa togenda kufuna kubanga waliwo ensonga eno nga tegwa mu canon law mateeka g'ekereziya era esakramentu lino baliwera ku myaka emeka okufuna esakramentu lino erya oludiini naddala ku mutendera ogw'obusosoloti olina okubanga omaliriza omwaka ogwo gwa 25 ngaweza emyaka 25 era nga ng'okuza ekimala sufficient maturity walina okubaawo wakati w'obudyankoni n'obusosoloti nti wakati w'ofunira obudyankoni n'obusosoloti walina okubanga waliwo myezi 6 kuza ofuna obudyankoni omwezi guno funa busosoloti mwezi gujja walina okuyitawo emyezi 6 kyokka ate abo abagenda ku ddaala ery'obudyankoni balina okubanga bawezezza emyaka waakiri 23 ng'agimazeeko bulungi awo tuli ku kyamyaka nti buli faatha gw'olaba afuna kitegeeza waakiri aba alina emyaka 25 buli mudyankoni gw'olaba afuna kitegeeza alina emyaka 23 naye kisoboka okuba nti oyita nagiweza ng'alina nga 24 basobola okuwandiika eri Roma ne bamuwa kye bayita dispensation naye singa oli ababulayo omwaka gumu aweze omwaka ogulagiddwa omwepisikopi asobola okuwandiika n'asaba nti bannange omuvubuka ono byonna byonna biyina ng'oggyeko kino tanaweza myaka awo nno abakuwo ne bakkiriza ne bamuwa obusosoloti oba ne bamuwa obudyankoni omudyankoni ng'amaliriza kye tuyita curriculum of studies ebyo byonna emisomo jetuyitamu okusoma tumanyi nti oli okufuna alina okuba nga mazima ddala agonjoddwa bulungi mu bya filosofiya ate ne mu bya teolojiya nga yemaliriza bulungi awo asobola okwambusibwa ku ddaala ery'obusosoloti era asobola okwetaba mu mulimo egidda ku busaseredooti kyokka waliwo abo abafuna obudyankoni nga bagenda kubeeramu ennaku zaabwe zonna zonna ez'obulamu bwabwe nga tebagenda kugenda ku busosoloti kyetuyita permanent diaconate bano era abufuna ng'agenda kukoma ku ddaala eryo kirina okuba nga kimanyikiddwa waliwo abufunira gy'agenda kubeera transitional nga bamulaba mu Uganda bonna kumpi oba agenda kubeera permanent oyo agenda okufuna obusaseredooti nga we nagambye alina okubanga yafuna dda batisimu kyokka ne sakramentu erya konfirimansiyo era agenda ku ddaala lino enkaddamu alina okubanga yennyini mu mukono gwe yawandiika ng'asaba bishopu agende ku ddaala eryo nti oba tunafuna busosoloti oba budyankoni owandiika mu mukono gwo n'osaba bishopu nti nsaba nyambusibwe ku ddaala lino era n'osayininga gwe wennyini era okukkiriza kwa bishopu kulina okubanga akuzeemu mu buwandiike oyo gw'awandiikira alina okuddamu muteeka namba 1034 oyo gw'awandiikira okumusaba ofuna obusosoloti alina okulaba mu buwandiike ndizikiriza kino kyetulaba wali nga omwepisikoopi abuuza akola ku by'okuyitibwa byonna biba bimaze ebiwanda kukiriza nti bamaze byonna obbikakasa biri kiriya kati netugenda ate mu mukolo gwetulaba kuba omukaaga ate era tumanyi bulungi nga tonagenda ku ddaala ery'obudyankoni yadde obudyankoni obw'ekiseera oba obudyankoni obw'olubeerera olina okubanga wafuna dda emiruka giri egy'obusomi n'obuweereza alina ogibeeramuko akabanga ng'oweereza nga rector and acolyte nakyo kisaanyizo
0: wewaawo faala tweyanza ege weebale nnyo okulambulula n'okulambika n'okulungamya ensonga eno naye ebibuuzo byo byongera okujja onagambye atya faatha wala bwe baba tebanak bwe baba tebakaka muntu ate abaana abato ku masomero naddala primary nze ndi musomesa wa primary mwebale kibadde kibuuzo agambye father bwe baba tebakaka muntu ate abaana abato ku masomero naddala mu primary n'agamba nti nze ndi musomesa wa primary agambye nti mwebale kutulambika bulungi sabavubuka Kiziba parish n'abaana abato tebabakaka naye bababuulirako baba basinyaako baba bawenyaako bo ne beesalirawo ono agambye mwami Sebulime webale kuweereza nze Ssentongo Ben wa Manhattan New York City mu United States njozayoza nnyo Reverend Father Godfrey Kyeyune owe Boston mu ssaza lye Massachusetts Massachusetts okutuuka ku anniversary ye y'okujaguza emyaka gy'amaze Father Kyeyune awezezza emyaka oba 12 Yaka 12 pusosoloti. Mpusosoloti tuwebaza nyo omukama amusoboze seza. Doza Father Kyeyune oyuno mkulu wange sebu. Mkulu wange. Maria Kyeyune kutumideko nyo mwanyina zenawe. Father Kyeyune yali miyoko ndozo. 12 jobusosoloti. Mbasi baze bubi. Yekali. Katisoke tuwe yongire yo. Wa Father kubanga. Ensonge eno nkulu nyo. Nga bwe tuyiga ate bwe tutwala abaana mu magunjuliro oba mu zi seminary mukama abayambi tutambule
1: mu kufuna nga tweyongerayo biki ebyo ebimuntu bimanyi tetubimanyi ebisaanyizo oba n'emitendo egigobererwa giwerako ddala abooluganda era mujja kumpa akadde ngende muzikirize ngende nga ngirambula mpolampola mulaba ekimu ku byo yagenda ofuna obudyankoni oba obusosoloti ayina okuba nga muli yewaddeyo agenda kusigala nga tawasizza ennaku zonna ez'obulamu bwe era nga n'omukolo mu mukolo wennyini ayina okukiddamu ekibuuzo ekyo nga alaganya omwepisikoopi oba omukulu w'ekibiina okusigala nga tawasizza ennaku z'obulamu bwe ekyanjawulo ku badyankoni abagenda ku bwa permanent diaconate bo basobola okubakkiriza kuna obudyankoni obwo nga yawasaako oba nga okuba mukyawe yafa oba nga bakuze ne bamukkiriza akole obudyankoni ku mutendero ogwo ngaayina kusigala nga mudyankoni ennaku zonna ez'obulamu bwe singa tugeze oli afuna obudyankoni naye nawe tawakusiraga saafuna busosoloti kankumeo ku budyankoni ekkiriziye mukolera ki oyo yenna afuna obudyankoni naye naagaana okweyongerayo okufuna obusosoloti tasobola kulemesebwa wadde okugaanibwa okukola emirimu gy'obudyankoni waba yabufuna mu butuufu naddala nga tewali kimuziyiza kigwa mu mateeka g'ekereziya kyetuyita canonical impediment oba ensobi yonna ey'amaanyi grave cause nga ye mulemeseza okugenda ku ddala eriddako oyinza okugamba nakyevaluweeti nga nagaana emanyi kankome ku budyankoni naye talina mubuzibu bwonna talina kyakoze kibi tewali mutawaana tewali musango gwonna gwonna ekereziya emukkiriza n'asigala ku ddala eryo mutera okuwulira nga badyankoni abasosoli banatera okugenda okufuna bagamba kati bagenda kuva ewaka bagenda genda mu retreat si byakulowooza kubulowooza kiri mu tteeka etteeka namba 1039 ligamba nti all candidates for any order are to make a spiritual retreat for at least 5 days in a place and manner determined by the ordinary before the bishop proceeds to ordination he must be certain that the candidates properly made this retreat nti awo nabagenda okufuna emiruka gino agenda okufuna esakramentu ya ordini kiri muteeka nti balina okulaba nga bagenda mu lusirika olu spiritual retreat oba nti okuza retreat nti abantu bagenze kyankwazi nazo bazita retreat nojja kuba spiritual nga waakiri lumala ennaku 5 seesa nga bagenda kuwamu ku sande kawungeezi nga bagenda kufuna wamukaaga waaki nga bamala ennaku 5 era omwepisikoopi alina okwekakasa nti bano bagenda okubusosola oti oba obudyankoni bagenda mu lituiti eyo era bwe kibadde ebiseera byonna buki obuyinza okulumira noga nti agundi bamugyeeyo gundi bamu biki ebyo baita irregularities and other impediments ekisinga okwewunyisa akasooka ka irregularity akasooka mu 10 mwana mwemu kawaida akasooka kagamba oyenna nga maze okwebuuza kubasawo nibazuula nti obwongo bwe n'endowooza ye tebumusobozesa kutuukiriza buvunaanyizibwa buno obw'obusosolooti oba obudyankoni omuntu oyo kiba kiziizo kimulemesa okufuna obusosolooti oba obudyankoni kubanga obwogenda kudiringa n'abantu bakatonda.

Oyes, wabari nyogwe na jekumiteko, chenda mnyakto nyesenya Radio Sapiencia. Chiro echo unakuruwa lero, ziri muende zakaita kusawo mukaga ugwe chiro echa lero. Ngabuli jo, kabera katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gombebez, ukubera nga kutamza. Tugenda kubera nga tamla fena, paka wali kusawa zigenda kubera musambo ugwe chiro. Wengendo ukubera nga mkwere kereza, atoruo program damwe subi. Nenansera Edward Luba Lukovu ikenda kubera ngeja eberenge kuongerayo muchimanyi lero lunaku lwa mande wade twingido onako rokubiri timu yonabera nayo era wali okubera nga kutambuza mukiro pake erije bunakerya sawa nga kubija jjo kubera nga kutera mumbera nga bujjo kubera nga etambula kale goe najo sinze okubera ngoliza Radio Sapiencia abali ku mirimo ejenja ule sawa zino abali ku mirimo ngo mubebezi tubera tubebera fena nga bochapa waluwa bana bali ku site yao bimpiseko nga watade ko Radio Sapiencia o site yempisekao nga bana batumbude kati abana ba ku site mukola ne kiro bati akama talani babiranga bachapa ne kiro kati abana bakola ku site esenja ulonga muuliza Radio Sapiencia salute abakola ku masumbi ogama puta agenja ulo salute abakola mbutale nga sawa zino muka karabia, salute namwe, abali mukubera nga ate mukole emirimu emirala abali mu byokulya nga gwe kiro okikuba n'okikwasa nobera nga ate bakasitoma bakweyunira nawe bali kubera nga ate otambuza balubyanza balubyanza abazugu abookada nga mugobyanza kiro kasitobera nga obyanza bulungi anyo oro chali wange ya ngamba lubyanza ya muvugako agenda okulaba ekkubo jyakwata ate ya mukwasa ddala galubyanza alinga yagala mu directinga kukuba eddala naye bobo oli lubyanza ngobyanza kiro bera mulambu lukufu kasitobera ngoli mulambu lukufu ate ngoteeka ko Radio Sapiencia kasitoma ate abana bazugu ennaku zino balubyanza mubera ne mubera abana bookada mubera ko ne obredi yao katoma mutirako notumbula Sapiencia nagenda ngauliza ka sports na ulizo mbebezi kati ya otubera tukolektinga mpulunji embera ne birange etambula kale tuingidde lunako lwokubiri enakuzo mwezi ziri 11 mwezi gwa August omwaka 2026 nulwekyo eneno week etandise okuberange simbula etandise okusimbula jagiroti nga tuingira weekend nulwekyo gwa inacho inokola cho planning a weekend n'omwaka okutwaliza wamu nga mukisera nago gudduka oyina kubera nga ate okipulaninga bulungi embeera nebera nga etambula nga bweyina okubera nga etambula kale bwe tugenda kubera nga tambula katimba kabya mizanyo ekiro ekyonaku olwaleero oline pade siruma gombebez ku Radio Sapiencia ne 22bet bwe tambula gulawo account osobole okubera nga osiba ne 22bet ate era obeere ngawangula akasimbi kyangu nnyo okubera nga ogulawo account gena mu ssimu yo wogenda ku internet ujia kubira ngo teka 22bet.ug website ya fe ya kubira ngo jao kusimu yo gendo wali ya chigambo register chini game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code ujia kubira ngo teka u katimba awagenda promo code ujia kubira ngo teka u katimba then nyiga mu kigambo register ojja kubera nga wegata ku 22bet ensonga zonna ziberenga zitambula bobo siba banavunanyizwa atanaweza abiri mwetanto kizwa kubera ngo siba 22bet nga tuyingira campaign empya leagues ezenja ulonge zimu za sumuru deda atera nga nendala zirimu kubera nga ziko chinga 22bet options zonna ku mipira ejenja ulo ezina osobola kubera ngo siba live in play kaita akabao mpira ogenda maso musawo ezo okubuddubo oyagala okusibira kati nga jiri mugenda maso kusawa zino 22bet kwejiri osobola okubera nga ogamba nti nze nsiba makona 22bet osobola okubera nga ogasiba osobola okubera nga ogamba nti nze nsiba batebi gundi ajja kutegura 22bet kwebiri abasiba basawa bajenja babasandu kusawa byona ku 22bet ajja kubera nga bisangako nebirala bingi nolwekyo siba ne 22bet oberengo wangula kasimbi kasitobera nga siba navuvunanyiswa ngoweza abiri mwetano okuda aguru awe ensonga zonna zijja kubera nga zitambula nga bwezirina okubera nga zitambula kusaidia yo abazanya bacho games n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo
Vacho games ku 22 bet zigabira dala kasende era zigaba kiraru nlwecho sibane 22 bet asubira kuberanga insonga zitambula nga bizino kuberanga zitambula kasitoberanga sibana bavunanyizwa ngoweza 2.5 okuda guru awujja kuba okikuba ojja kuba okikuba mu mbeera yonna gwe kasito sibisa bavunanyizwa toka kambeera bwe luchanga toina mukaja toka kambeera ngulinde enkeera nenkeera bwe zibula toka ka ngumula ngulinda bubera nekido kyo ekyempiso bwe bitano bo 10 ngo gama anti kwano ke numbe nguli akasende nolecho sibane 22 bet buli kimu kija kupera nga kitambula malembe sira nga tuyingira season mpya eno yo baba abana bajepikide na ye kati nga mujepikira mu abasabaza abantu ababoda muvuge bulungi musobola okupera nga mujinyumirwa uja jepikira ate eberenge kubye kodi ovuge bubi nolecho muvuge bulungi subiro kubira ngatambu zembera fina tubire utujinyumirwe tujinyumirwe wam bagamba agali awamu gegarume nyama kati tubere bumu tunyumirwe mipira sizo naye tambule ngabo yino kubira ngatambula kusaidia iyo kale abagenze ku 22 bet nyembera ngamusiba ku mipira wali mugwangira Portugal muri mulige ya under 23 obadde ko mpira akademiko ebadde ezanya timu ya Estoril gwede satu werenga akademiko ye wangu do mpira mkwangiria Portugal e Bulgaria Botev Pladov e wangu do mpira e wakae goals bade satu kubiri gwecho vitambu de kusaidia yo mkwangiria area Romania game wezimu kwezo SMBU echirucho na kolwa yero space e bade zanya stiwa Bucharest gwede 0-0 tuwele alingede katimba kamune wali mkwangiria Budach muliga echi minjecho kubiri wabaje tuita Dutch Eredivisie 2 timu ya Jongo AZ Alkmaar manyi bagamba ekigambo Jongo mu Dutch tegeeza abato bayanga ngawo nogamba abantu bayanga Jongo AZ Alkmaar ekubitwa FC Eindhoven egole bademu kuboyerere Jongo PSV ekubye FC Varendem egole zibadde 3-2 nero gole zibadde bayise magolo mulabika mbadde muri sabuti e Portugal muri ga ekimije kyo kubira mpira okuba ejibaddeyo Porto B ekubidwa e goals badde biri kubwerere Benfica B ewangu denge kuba Lexo e goli badde mu kubwerere mugwangira Sweden muri ga yokutiko team ya Sirius ekoza Maria Gabiri biri ate Vestaras neberanga nayo ewangu ro mpira ngekuba Jugadens e goli badde mu kubwerere abagenze Sweden nimberanga mu kibebera nogenda wali 22 bet nobirango yiri banga bakitambude bwito bitambude kusaidia eyo Iceland Frem Reykjavik ekubitwa timu ya KR Reykjavik e goals bade 5-2 ha abagoberero mbebezi ku TikTok ogutwa de ku send manyina bagamba mungoberero ku TikTok ya pade siruma gombebezi pade siruma gomubebezi ku TikTok kati mwabango berera ku TikTok ogwa Frem Reykjavik ne KR Reykjavik mugwangire Iceland gwede 5-2 mubade mu golo musanvu abango berera ku TikTok mu kitegedde gwatanango berera ngo berera ku TikTok subura kuberanga ate embero gitambusanga bwino kuberanga etambula kusaidia iyo e Portugal muri gechi iyo kuntiko wabade ko mpira gumu timu ya Santa Clara ekoza amaliri aga 2-2 ne timu ya National Madeira guno mpira Santa Clara yakukulembedde ko 2 bwerere ne sebo musajja buzene bumugatta kakananga guwe de

ya katambula nga kakula odi lukumi mbitani akatambula kuni kabina katu wade senta kinata daya chilo choruna kuruwa jo akatambula nga kakula odi lukumi mbitani kinata daya chilo choruna kuruwa jo ni kabina katu wa senta kakati gwe na uliza pade siruma gomu bebez eyali da akatambula odi lukumi mbitani kinata daya chilo choruna kuruwa jo nawe eyaka subidua nengo ulizo mbebezi kusawa zino erango tadeko radio sapiensia ngotumbuti ngori yao onywete sigamba kunywa ninga banga wesigamye kukanduko onywete wanyole waka katonda wange nesigamye kugwe nywete kati nga wesigamye kumbebezi onywete njagala ogendo jia katambula kentade kudoketi kudoketi ntade ya katambula kakola odi enkumi satu kakola odi enkumi satu kekatambula kitade kudoketi akatambula kano kagenda tandika ekiro ky'olunaku olwaliro banange saagala agamba mbu ate omubebezi nze saakafunye ate nagenza okukeberayo nga katandise katandika ssaawa mwenda ogw'ekiro kitegeeza oyimba nakasibula wano dakiika ssaawa ntono nnyo kajja kubeera nga katandika kamipiira ena kakola odi enkumi satu akatambula kitaddeyo ekiro ky'olunaku olwajjo kabadde kakola odi lukumi mbitaano ne kabeera nga katuwadde ssente kati genda ku docket oberengo ofuna akatambula odi enkumi satu kwenda de ku docket genda ku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana wezi abiri mwetanto krizi bakubera ngo siba kajye yo kati kati banange mwena bana banga bo ku ground wansi kastamba ita ne bagawa musibo buzibwenga tubunywere tuberenga tubebera no mbebe zitali akataka ombebe zabera ku main wetuli atuba tulide bwikigana kiba kiganye twali kuba panya twali kulya akataka tubera ku main kwetubeberera kati abaana abali mu gete ezenjawulo abaana beekatu abaana bawali mundeba awo naomanyi walinga wali olugeto geto abaana benateete abaana ba bebwayize mu geto zonna abeeka mwokya abeekato sikumwalo abaana benakasajja abaakabaya site bakyali bakabaya site abenakasajja sawa zino babeera ku mwala nga banyina bye bali mu kubeera nga bakwasaganya mwe kati awo enakasajja emmotoka y'enkwakyo n'egwawo muba muli awo ng'eyenkwakyo yakagwa neya big g neyingirawo awo mubeera mufudde manyi waliwo omukisa ogujja waliwo webaŋŋamba mbu emmotoka ya soda yagwa mbu ne balinda ey'obuseke kumbe bagenda olindeyo obuseke sekirity ndejja neteekinga ova kati abenakasajja eyenkwakyo neegwa babali awo neya big g neyingirawo omanya biba bitabuse mu mbeera eyo kakati njagala ogende ku doketi gwena uliza ombebezi ogende ogye yakatambula odi enkumi ssatu bw'oteekamu ebitaano kaleeta miliyoni emu n'ekitundu bwe kaba kalidde bw'oteekamu olukumi kaleeta miliyoni ssatu ku miliyoni ssatu omwana wa zugu owookada oba ogenda kufuna okade etambuddeko naye ng'etegeerekeka miliyoni ssatu mipiira just yena akatambula oli lukumi mbitaano akatuwadde ssente genatadde ekiro ky'olunaku lwajjo kabadde kamipiira ena kati era ebisowaani by'omubebezi biyodde ebisowaani byange byentega era nga wena biteze bwe biyodde akatambula kano mipiira ena oli enkumi ssatu ku bitaano kaleeta omutwalo gumu kaleeta kade kamu n'ekitundu ku lukumi kaleeta miliyoni ssatu kati omanyi mbagamba nnyo akatambula naye oteekaka gwe teekamu entono z'osobodde bw'oteekamu enkumi bbiri obeera miliyoni mukaaga eyo pikimpya mu kash nabagambye tubeere ne target wiiki eno kale at least wiiki eno lyayo akatambula oba kolekitisiko osobole okubeera ng'okikuba mu mbeera nga bw'olina okubeera ng'okikuba kati njagala gwena awuliriza ombebeza essaawa zino ogere ku dokiti obeere ng'ofuna akatambula odi enkumi ssatu teekamu ebitaano ng'osiba n'abavunaanyizibwa kasita obeera ngaweza abiri mwetaano okudda aggulu teekamu olwasa weruba nga lwelwempisi lw'olina ow'enkumi ebbiri obeera miliyoni mukaaga ku lukumi obeera ne miliyoni ssatu ku nkumi nnya obeera ne miliyoni kumi na bbiri nkumi nnya miliyoni kumi na bbiri ke katambula miliyoni kumi na bbiri ku nkumi ttaano obeera ne miliyoni kumi na ttaano ku mutwalo obeera ne miliyoni makumi asatu kekatambula kali ku doketi katandika kiro kya leero mipiira ena omanyi waliwo ekintu ekyangu ky'okubeera nga kikuwa ssente tewali kintu kyangu kyakuwa ssente nga kubeera nga nkuwadde empiira mitono
nga oli 15.